0: abidemi ajaye kaabo sori eto fun taaro ibaba e ku dede asiko isa o
1: e ku le sa
0: e sio sa
1: olotu mo ki gbogbo wa nile lona loko ni gbogbo bi ta tin gbo eto yi ni gbogbo bi ti ikanni ide emi ni alufa samsoni abidemi ajaye lati ijo vision prophetic global ministry ta wa ni number 9 stadium road ni ilu ilorin wa ni bi ibe ni olorun ti olorun majemu tin sise iyanu ibe ni awon oro olorun tin jade si yin ni ori wakati atunse eyi ta tun wa ni aroye
0: mo
1: ki gbogbo yin bene
0: baba e kaabo lekan si eyin lati bi ose bi melo kan baba ni ka mo so loko kejeje awon akori tolorun fun yin te menule to ni se pelu oro ala olorun mo na wa agbara gan o mo jaide o mo tu awon eyan le gan to po baba laaro tuni ki olorun tun fi ran yin si wa lori eto taro isa
1: e se olotu nti olorun fi ran mi si gbogbo eniyan loni o ni lati mo pe omo alagbara ni o
0: omo alagbara ni mi
1: omo ala beni
0: kabisi o
1: ati soro lori ala bawo kokon se nlo ala lati da won eniyan laamu papa julo omo ologo a je ka mo pe aye o ki da mu olofo ologo laye ndamu
0: kabisi
1: a si je o mo pe ologo tawon eyan wo ki wo ran beni sugbon lose to nbo e gbo gbogbo eyin eniyan a fe sise lori ogun ipile
0: ogun ipile
1: beni lose to nbo sugbon ka to di ose to nbo fun gbogbo en to wa lori wakati atunse mo fe ki o mo pe alagbara ni o nitori pe omo alagbara ni o nkan ti oluwa ni ki nbo so ni
0: e
1: so da ka to de bi ose to nbo ni ogun ipile o mo pe bibi to ba tin ri ifarahan ogun ipile o ni agbara lati da duro o ni agbara lati ge gbogbo majemu ogun ipile kuro ni wo gangan so ta ba wa jo gbadura po o ri pe tagbara ba awon yoruba ni
0: awon ni amọ ponrin
1: ben to ba wa ta jo gba po o ri pe agbara o kolura won gbogbo ogun ipile ade wo ni waju
0: sugbon
1: ko to si ose to nbo mo fe ko mo pe ogun ipile orisirisi lo wa o ben ogun ipile akoko eyi ti gbogbo eyan ma nfoju si o ni ogun iran ta ti bi ni
0: iran teyan ti jade
1: eyan teyan ti jade ben ni aya abraham yagan aya isaki o yagan ko to bimo ara jacob na aya re na yagan eyi to fe dada ninu aya re mejeji o yagan ko to bimo ogun ipile beyen o ma ni ogun to ma ni pattern ninu aye awon eniyan afarahan lara baba afarahan lara aya o ma wa latinu boya bi majemu ta ti da oro ta ti da pepe ta ti gbe kale ninu iran ogun ipile kan niyan awon ogun ipile mi tun wa ogun bi ta ti gbe bi o ibola bi o si awon ogun ipile kan a ma ti be jade ogun alabarin awon ogun bi jona ogun ipile kan niyan o to je pe to ba deru ogun won ni kuro nu aye
0: awon ogun alakoran
1: ogun alakoran ni be ni ogun ipile kan na ni opolopo ogun ipile lo wa lose to nbo a soro le lori lodo isegun a wa sise le lori ta ba gbogbo eje sugbon loni mo nti mo wa fun gangan loni oni pe ko mo pe omo alagbara ni o ki n to mo lo ninu re o je ki n so eni to bi o je ki n ki eni to bi o ko fi mo pe omo alagbara ni o eni to bi o on la npe ni ari iro ala o jesu olugbala ni alagbara giga ologo didan eleru niyin baba yeraye oni emi awon woli o oni emi inu gbogbo eniyan oni ajagun segun oni atofarati bi oke oni gbogbo aye farati ti o farati nkankan oni orogun gbogun mi oni ari iro ala oni kabio si oni alagbara jacob oni eni alagbara israeli oni olorun ibere oni olorun opin gbogbo igba ti akoko to wa ni arin ibere ati opin oun na lo ni oun be ni oni ayeraye ti gbenu awon orun oni olugbeja oni olugbala oni olupese oni olorun ayeraye o lo n gbe arin awon

0: Jobu, O near so a kelere, O Kumbo Tempilio, where Benny, only a minute in day, mini, only a mini massa beru, only a lot of lag barani, Bobito Bawa, or Lori Lobio, only oro, or a tibia no money, your phone, or a tibia or me, or a lot double boyo, or a lot double bon comu, Cosion Tia Dadayre, or a gagani, Malia, or any maleto mati okunkun le bori re be ni en to bi oniyan o ni alagbara gbogbo eyin onigbagbo baba eni to je baba fun wa niyan o ni olorun ti gbenu awon orun be ni o ni mo fe je ko mo laaro yi o ni okun ri to sa o ni jodani ri to dada seyin o la won oke nla ri tan fo bi agbo o ni awon oke kekeke ri tan fo tan radika baharu da hasa talia dahi oni olorun awon olorun oni oba awon oba oni oluwa awon oluwa oni le wariri fun oni le wariri fun ni waju oluwa ni waju olorun jacob on lo nso apata di adagun omi on lo nso okuta ibodi orisun omi oni awon orun soro re o ti o furu fun fi se owo re oni ojo de ti ojo fohun ti oru de oru fi mo oni o oni mo gbe tu mo gbe wa bo laaro yi oni mo fe ko mo pe iwo bi ti mo n ba soro yen omo re lo je o on lo da gbogbo aye on lo da gbogbo eniyan oni imole gbogbo aye ko si imole kankan leyin re gbogbo agbara laye ati lorun owo re lo wa oni ti n gbe inu eniyan to ju gbogbo en ti n gbe inu aye lo oni mo oni mo gbe wa bo laaro yi ko fi mo pe alagbara ni o ibi bene ko fi mo on lo gba lowo ijoba okunko on lo gbe e sinu ijoba ti re ti se ijoba imole oni lo fi eje re dariji o o fi so da lagbara on lo so fun pe e duro ni Jerusalem titi eyin o fi gba agbara to ti gbe agbara ni wo wa oni ninu iwe Luke ori kewa oni emi ti fun yin ni agbara lori gbogbo ipa okunkun pata oni lori kinu ati pa mole oni ko si si won si le se wa nibi on lo ni gbogbo agbara ilodo on lo jo wa lo wa si aye ni aworan eniyan on lo jo wa ara re fun iku o fun iku lori igi agbelebu nitori re oruko to wa ta wa fun ninu aye awa gbe gaju gbogbo oruko lo be ni ni oruko re oni gbogbo erunkun ohun to nbe ni orun ohun to nbe ni ile ohun to nbe ni isale ile orunkun oso ni erunkun ajeni erunkun elemiri erunkun awo erunkun gbogbo nkun ti a da lori le ko ma wo le oni asi so ni pare pe ki gbogbo aha gbogbo eda eyi ta fojuri eyi ta fojuri ka ma jeri re pe oni oluwa oni mo gbe wa bo laaro yi oni alagbara oni alagbara ntoluwa ni ki n ba o sore ipe iwo to je omo alagbara kini o alagbara ni o eni to bi ologbudo jo beni eni ti eje baba mo n wa lara omo oluwa ni ki n se oniye ko to di pa mo gbadura so da to ba n gbadura o ni mo gbadura bi ole ninu iwe galatia ori kerin oni oni aremo ba eru ni ni won gba to ba n dagba ti o ba ti mo ipo re ni pe aremo ba lohun afi to ma so fun aremo ba pe aremo ba ni olomode to ba n bo mo eru sere won ni yato sira won ongo ni mo yato to wa afi gba to ba n dagba to ye ba ti ye pe aremo lohun ohun o gbodo se bi eru oni Jesu fi ni ki n bo soro gbogbo eyin te ti ni Jesu to ti wa si abe abo agbelebu ko mo gbogbo bi to ba wa oba ni o omo alagbara ni o eni oto ni o iwo ni ran ti a yan oluwa alufa ni o ohun ti olorun pi o niyan mo se bi omode ninu emi mo se bi omode ninu emi mo ma re ki okunkun o deru ba o wakati atunse lawaye oni Jesu ni ki n bo so gbogbo eyin omo bo ki beru eru egbo olojo sa bobo obudo beru eru bobo kokolaye eru ni won eru lokunkun eni to ma pari aye re si orun apadi iwo didi omo olorun baba re lo daye ati orun oni ti oluwa ni ile ati eko re aye ati gbogbo to tedo sinu re eni to da oni yen oun lo bi o o di gbogbo en to ba ti gbagbo ninu oruko jesu oni afun won ni agbara lati di omo olorun omo olorun ni o olorun lo ni agbara laye ati olorun o ni olugbejo mo orukan o lo npe inu won di asola o la ni o ni lo fi di pote mole o ni atofara ti bi oke o ni o ba ni ri ku iyata mo beru okukun mo je ki okukun je gaba lori re iwe ni mo ni imole na mo okukun si le boli re bi imole bade o kuku budo parada ni mo beru mo sojo je eni to le je olokan lile alagbara ni o olohun ti fun o ni ase
1: ati tejo ati akete mole
0: be ni o gbo to so ni o ni eni to joko ni bi kokon ga ogo o ni o mo je ojije olodumare abi ojije olodumare lo wa ibe lo nbe nitori pe jesu kristi ni baba re omo olorun ni o on to ni ki won bo so lori afefe lo buro yi ni pe alase ni o omo bo nitori pe ojo mo olorun alase ni o
1: ase nbe lenu re
0: ase nbe lori ahan re rail waka bahasa talia daba gbogbo ara lo fi se kiki ase o mo beru epe epe o le ro mo omo olorun o ki wu wa epe o so to ba ri bi tetin se pe epe o le ro oni ko se afose kan ti o se lori jacob oni ko se egede kan to le se lori israel elepe o se afose o lo bora won dide latin wa afose sugbon jesu wa ni pati e eni to wa ninu re oju ebora to dide ni pa ipe lo bi ebora ba gbera to ba ri jesu aba won angeli o ma pada sibi ta ti ran
1: o daju
0: o budo lo kolu won iro ka bahasa ta oni ti oluwa ni ki n bo so leleyi ipe eni majemu ni o gbogbo awon eni to ba ti ni jesu won ru majemu majemu yi ni pe majemu tuntun ta fi eje jesu takale ta fi eje jesu ra oni oluwa gbe fo oni oluwa ni ki n wa ba o so won mo n so nipa edun okan okunkun ji awon eyan niya nitori pe awon omo olorun gbe igbe aye bi eru mo gbe igbe aye bi eru mo gbogbo ogun ipinle ogun ile baba egun idile egun iran gbogbo e lo lase lori won lati so won dasan o gbo nti we mimo so nipa tire ni nitori pe omo alagbara ni o ni ko so won igba ta se se o ti
1: o se rere
0: oni kakura won ti kora won jo oni won oku ara won jo olorun ni sugbon ki se nipa se to oni gbogbo en to ba kora won jo nitori ti e oni won osubu
1: afa won tutu
0: be ni sa
1: abi esi olodumare
0: o gbo n to so ni o mo so ni party eni oni sa le gbo nde lowo alagbara awon arugbo le yin lawon alagbara ju e lo awon ni majemu ikadugbo re won lawon le se oba subasu eni to da eje le olorugan ere mi ti fi o da majemu ninu egbe sugbon oluwa wi pe oni sa le gbo nde lowo alagbara abi ka gba ikogun lowo awon eni to to fun
1: o wi be
0: eni to bi o yo so pe to ba je pe ogun eje lo nja o yo so pe se bi nkan
1: alon tosi
0: o tosi mi sugbon oluwa ni sa le gba olowo awon eni to tosi lati joniya oni boy ni oluwa wi o agbo nde lowo alagbara
1: a
0: de gba ikogun lowo awon eni
1: ebi
0: ko wa duro nbe oni gbogbo awon en to nba oja olowo ba won oja oni akoko won mu ejara won ni amuyo ohun de fi ara won bo won yo
1: beni
0: e gbogbo nitori mo fi so fun pe omo alagbara ni o ta lo lo fe mu eje re oluwa ni ohun eje ara re lo ma mu
1: lamu yo
0: be ni sa amo ni gberu e lori modekai amo ni lana ni un to gbe kale ni koto ohun lo pa ma le fun
1: si fun rara re
0: be ni so omo lase ni o a ma sise lori ogun ipile ni ose to nbo oni mo n prepare re fun ko mo pe ohun re ohun aseni bo ti ba to ba ti wa ninu Jesu awon to wa ninu Jesu nikan o ni mo so bo ba ti ni Jesu bo ba fe koju mi lodo Tuesday ni wakati atunse eh wa koko gba Jesu wa wa ninu eje Jesu wa wa igba yen gangan ni o wa mo gbe abi ojiji Eledumare be ni so laughter gba yen ni won na to le doju ko esu atawon mo
1: bo baba ibi e boro olorun de yi ase njade lowo lowo bayi o wa ni ibere kan ti mo fe bere lowo yin baba ki lo le mu ki omo alase ko padanu ase re eni ki lo le mu ki omo alagbara ko mo rin bi ole odeji ibere mejeji ni mo fe ke ba mi fesi si
0: akoko sa un to ma mu ki omo alagbara ko mo rin bi ole o ni mo ti koko so lala koko ko opolopo a mo epo wa omo to lagbara ti ti ko wa ni oye ko mo lagbara lo ani se aremo ba bo ba jo bi ti asi ibikan pelu omo eru ipo eru lo ma ma gbe ti won ba joye paremo ni on to ma mu omo lagbara ko mo rin bi ole niyan afi igba ti to ye baye te ba wo iwe onidajo te ba ri oro Gideon ni be afigba ti angeli oluwa
1: yo si
0: to ni iwo okunrin alagbara a mighty man of valor
1: yes.
0: Ogo nge wora re wo Olorun tawon eyan wa fe ko leru to n sa kuro ninu ilu to n sa kuro ninu oko to n sa soko iwa angeli mama powerful mama bo mo se wa lagbara ti n ba lagbara se mi o ni le koju won ni sugbon ninu emi alagbara ni oye re oye afigba ti angeli fo ye re ye o ni mo fi so feyin te n gbo mi nile eru akabahasa
1: fariada
0: egbo oluwa lenu mi alagbara ni o mo je ki okukun le o je gabale olori be ni bi okukun ba gbe tutu kale orisa ni won ranse bo ba gbe etutu kale won la won won ra won ra won aye ni se eni to nbe inu ti e ohun lo da aye ati orun ko se eni to le gbe tutu kale abebo to le ran ni se aye na ma ranse eni to wa ninu ti e to je baba fun e ohun lo da aye ati orun on lo joko ninu orun to si fi aye ise apoti ti se oni ma beru eni gbo gbogbo bi to ba wa ninu idawo keji yin ni pe gbogbo bi to ba wa gbo en to ma ti esu fi ma sise oni eru
1: eru
0: be ni eri pe job ki lo so o job wi pe oni gbogbo nti mo beru lo ti sele lo wa sele si mi ma beru alagbara ni o sori en to da yi ati orun inu re lo ngbe o ti o ba yi o iwe efesu ori kene ese kokodinlogun si ese ogun oni agbara kan na ta fi jije
1: jesu oluwa di
0: on gbe inu re iwe Johanu kini ori kerin ese kerin o ni Jesu Christi teyi to ju gbogbo aye lo o ni inu re lo nwa o koriti kini ori kefa ese kokandiniogun o ni se o mo pe temple olorun ni o emi mimo inu re lo nbe alase ni o alagbara ni o ololuwa ni ki se o leti loni aso jade loni o si mu ase yo awon eyan so eri iwo na o pe mi ninu ose yi wa so eri ti e
1: baba
0: jo isego beni lori ase
1: Tuesday
0: lori ase yi lati fe bere o koko ni irin ajo ase fara re o change DNA ara re oye ti o yi o tele a je o yi o ninu adua o gbadura tase tase to ba wa di ose to nbo a wa bere lori ogun ipile nitori pe ogun to bi to ogun ibi to bi osi o gbudo faye re sile ogun eni to koko wu e o alagbara to koko wu e o to fi owo bo ogun aye re mole ogun re gbudo ja lori aye re ogun aladugbo to gbe adugbo mi wa elaroka esaroda ha to ba gbe be ati sori re re ku sowo olorun nitori majemu to tebe yen do awon en to koko bere si gbe be yen orisa tan gbe wo be ko le je ki omo ologun ogogo lorisa yen je sara ogo lo nje sara to ba ti ri awon adugbo kan ti le alapa awon ile ti akoku po nibe awon adugbo to ti pe ti ni akoku po nibe bo ba je be yen lowo to tin gbo mi ko mura o ipe adura ta fe gba yi agbudo jo gba mi
1: yes
0: ibi ta bi mi si o je ki loye sa o la ma fi sise nibe ni odun bi meje seyin mo wa ninu ina obo ni ma je ngbo lori afefe oluwa wa mu mi pin lo si ibi ta bi mi si o ni nibi pila meji leyin kule wa nibe o ni ki lo sibe ki lo se ise woli kan nibe mi ti eti mo bi mo se debe ni jo yen mo gbera mo ofani mo wa gba yen mo wa gbera o mo wa si lore mo so fun yawo mi pe ntoluwa so lele mo de lo si ile to bi mi si lori pila koko lori pila ikeji nitori pe opolopo bi to bi awon eyan si kini osa to fi tele be do awon mo logo ni be yen je sara ibi to wa bi mi si en to ba mo mi ko lo wo ibe ko si omo kan to jade ninu ile yen to je pe eyan ni to le toka si pon seun la
1: yes you know the money
0: ben sir ben na ni won na ri o mo fe so fun gbogbo ibi a ma yanana e lo se to nbo ogo ipile awon ogo jona kan wa won a ma deru ogonu bo ba mura wa ti deru ogonu o wa ti kuro ninu ogo wonu ofo ko to ja won nitori pe bi ogo afo mo na mo nje won ki jawo won ti e ni deyin bo ba se nja won no to mo fo mo won ma fe bawo go je patapata ko to di pa won jo wo aye re sile
1: oda baba tori ojo ti lo e ya se baye fun gbogbo eyin okan te n gbo wa lowo lowo baye e ma gbagbe o ojo isego ojo tuesday e ja jo pade jesu akristo re ni bi isoji alagbara wakati kan ni o wakati kan ni wakati atuse ninu gbagan ile ijo si vision prophetic global ministry to nbe ni number 9 stadium road nilu ilorin baba fun awon odo eto kan bele ti olorun fi si yin lokan e je awon ara le gbon pa
0: be ni last Saturday odo tumbo
1: yes sir
0: awon odo ninu ijo wa won fe se concert won ni waju oluwa ni title re
1: ni waju oluwa
0: ben ododun na mo se todun yi me 30 lo bossi bossi o si wa lati ku awon eyan lo fe especially lati around the tanke around the ninu university of ilorin lati ku awon odo iyin iyin ni o akoko iyin ni iyin pambele ni ben ni ododun na mo se ben ni so ibata ba fi kina phone number sile awon eyan le pe
1: fun ekunrere alaye baba ojo ti lo e ba nso gbolohun ra se ka ma lo fun taro yi
0: mo ma so aso tele sori aye re agbara to gba oju lowo lowo re
1: jesu
0: talagbara re fi rin bi ole loruko jesu agbara na lana lori aye
1: mi jesu
0: mo wi loruko oluwa ibo lagba oju lowo re pamo si ibo lowo a se labe pepe awon aje lowo a ni se labe pepe awon emere lowo a ni se o so kan lo fi oju lowo re nse lo fi ditaje ni emi duro lori ase apostle ayo babalola mo so aso tele nibi ti oju lowo re wa emi mo gba jade fun mo so aso tele si o iran rere oju ala re eyi to ti farase lotojo to ti pa loruko je Jesu meme mo gba fo
1: oya
0: mo lo farahan loju aye bo owo alagbara to ma towo bo anyamo re owo alagbara to ma towo bo ogo re nigba to ba ti to to ba ti ro po ti da won tun da pada sesi aro bi oluwa ti n ba temi e wa loruko Jesu meme mo gi owo na da mo ni meme mo gi owo na da bo o lo gbe ori mi soke iwo mi soke bi iwo agbara re bo la teri re
1: loruko Jesu
0: mo tun wi loruko Oluwa emi mi ma gbe o soke
1: ami Jesu
0: bo e ma jele to toju ala je eyi ta yero po ma ta loruko Jesu lo ni gangan o ya ma jele na lana lara
1: ami Jesu
0: aisan to toju ala wole loruko Jesu o ya mo ni aisan na gbina lara
1: ami Jesu
0: mo so aso tele eyi te n bo mi te wa lori aketi aisan rabi lu ada hasatali adaba mo wi loruko Oluwa nibi to wa yen lowo lowo lowo loruko Jesu o ya dide
1: mi Jesus.
0: Lori aketi aisan ta ye de ogunleshi loruko Jesus o ya dide.
1: Ami Jesus.
0: Bo eyin ta nfi awon esese aye da laamu ti o ta fi so okuta sinu oja
1: ye
0: ti o je kere ri oja loruko Jesus olugbala o ya okuta na lana esese bora awon aje lori aye re o ya esese na gbe na so ogo ni foruko
1: Olua. Hallelujah.
0: Jesus ala Jesus Oluwa wa.
1: Ami, ami, ami. Loruko Jesus baba o sise kawon eyan tun fe ke gbadura fun awon leyin eto e ba n fi number yin lede
0: 090 222 222 99 99 187
1: e ba mu le kan si
0: 090 222 222 99 187
1: ma gbagbe o jajo pade Jesus ni seyanu ni ojo Tuesday ojo isegun wakati kan ni ago 5 irole si ago 6 ninu gbagan ile ijo Vision Prophetic Global Ministry to be ni number 9 Stadium Road nilu Ilorin ta pe ni wakati atunse aye mi ati e yo gba atunse o gbogbo agbara ton je gaba lori aye re obo lowo won loruko Jesus o tun ojo mejo a ma pade layo atalafia
2: Tushende! Gbogbo ọkàn tó rebi fún wọ́n ká gbàdá ọlọ́run tí ń tayé ní sísẹ̀ gànjogbó súnmọ́ bí o. Hayabayaba. Wákàtí àtúnṣe. Ètò tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ látọwọ́ ìjọ Vision Prophetic Global Ministry láti sọ ayé gbogbo nípòjípò tí ìfojoojúmọ́ ńlá kàkà lábẹ́ ìdí ẹ̀ṣẹ̀ tó ń tì múnisí agbára òkùnkùn dòmìnira pátápátá láti pasẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó ń ti àṣẹ látẹnu ikọ̀ àti ìríjú olódùmarè. Ta fọ̀rọ̀ àṣẹ ránṣẹ́ ìran yìí olùṣọ́àgùtàn Samson Abidemi Ajayi ti ìjọ Vision Prophetic Global Ministry tó wà ní number 9 Stadium Road nílùú Ìlọrin 9:30 to 10 a.m. Every Sunday, I go miss Sabbath in Mewa Wuro. Nigbo Gojo Sunday. Ni to wakati atu she yo ma gori a fefe. Nika ni Diamond 88.7 FM Ilorin. Awo lonu yo kon, ayere yo si gba atu she bi o tin gboro. Olorun lorun ko Jesu. Lati bo oluswaguta Samson Abidemi Ajayi soro leyin eto. Epe so di number yi 090 2229 9187. Don't miss it. God has a word for you.
3: 88.7 FM.

0: olori kan ni diamond 88.7 fm ni lu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni oluswagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni oluswagutan ake ogunyemi lati csc oke mole to wa ni opopuna unity ni lu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro lati nu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be ejajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbowo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa moluka aya mi kemi ko ma ba se si o je oro iye na eja ajo ma gbo
1: ikani to jale jako to tan kari aye
2: gbogbo wa ni gboro ti mo ki lo n abun
3: apapa o mo pope onimoji igba ti gbangba to wa de fun gedere
1: ayo ati idunu yin lo je wa logun
4: we happy people we make you happy BISAPY
1: pelu diamond fm igbadun ti o lopin
5: kinki loku igbadun loku ta wa je
1: after working ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
6: se olorun owo ti je
1: awon ti wa ni o diamond fm ikanni alayo ni wa
6: se olorun owo ti mi je o bere mi sota lenu
1: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo

ese ni ose to koja tenumo igboran pipe si oro olorun gege bi ona si iyanu gege bi igbese gege bi amuye fun iyanu olorun ninu aye wa alaigboran ko ma se reti iyanu bibeli wipe bi eyin ba fe ti e si gboran e o le rile na sugbon bi e ko ba gboran a o pa irun ko si iyanu ninu aigboran gbogbo alaigboran won ni ri iyanu olorun ninu igboran si oro olorun ohun ni iyanu wa ibere ni pe se wo gboran si oro yanu se o ti gboran si oro olorun se o je olugboran awon olorun to ngbo se o gboran si won se abi olugboran nikan ni bibeli ma je keni to nje olugboran nikan ko ro pe ohun yo je ere o ni pe agboro je olugboran nikan sugbon agboro je oluse ona nitori pe awon olugbo ati awon oluse ni won yo je alabukun mo gbagba pe emi ti a fi gboran emi ta fi gboran si oro olorun lai ye olorun wo lai bere lai si emeji emi ti a fi gboran patapata oluwa yo daluwa ni oruko jesu christ loni a fe wo ki a fe tenumo ise pataki olorun e mo wi pe maria so pe ohun ko ohun ti o ba wi fun ike ise oro koro to ba so oni ke ise mo fe ki o mo loni wi pe oro olorun lagbara lopolopo oro olorun o se pataki lopolopo oro olorun o je iranse ati oke wa ti olorun ma fi se ohun to a fe se oro olorun ni ohun elo oro olorun ni irinse ti olorun ma fi sise ise yohun ki olorun fe se nipa oro re ni bi a si wo abuda oro olorun a ri wipe lati igba de igba gbogbo ti oluwa ti se nipa oro re loluwa ti se olorun o ni lati igba kan tabi ran lati ma sare soke tabi sare sodo lati ma wa ohun kan miran lati ma wo ohun elomiran ti o fi se se re gbogbo ti oluwa ti se ti oluwa yoo si tun ma se nipa oro re ni oluwa fi se bi a si wo ìwé mímọ ti n se oro olorun a ri pe olorun o ri oro re gege bi ojise ati oke wa gege bi olo ati oke wa gege bi emi ti a le ran lati se nkan pato awon oro yi oro to ba si ti enu olorun jade ki pada wa lasan lai se pe o mu esi wa lai se pe o sise ti olorun ran iyato si oro eniyan oro eniyan won kan le so lasan olorun ki n se alaso danu olorun ki n se alaso gbele olorun ki n soro lati teniyan lorun ki n soro lati kan mu ni iyan odun olorun se awon oloselu ti won pa iro olorun se awon alawada ti won fi oro sefe rara oro olorun o wuwo lopolopo oro olorun ki kan se ibara eni soro emi ni oro olorun iye ni olorun jesu wipe awon oro ti emi so emi ati iye ni won nitori na oro olorun ti a so yi ki kan se ohun ti a kan ko sinu iwe bibeli ti a fi pẹni ati biba ti a kan fi ko a le ka bibeli ki a ma ba oro pade a le ka bibeli ki a ma ba oro pade a ko bibeli ki a ba le ba oro pade ni ninu bibeli ti a ko sile oro wa tori pe emi ni olorun ki a ba le ni iba pade pelu orun la se ko sile emi ni gbogbo olorun ni o wa nipasẹ imisi olorun ki a ba le ni iba pade pelu imisi lo se di ohun ti a n kọ silẹ pẹlu bairo lo se di ohun ti a n tẹ fun wa inu bibeli ki a le se kini o ki a le ba ọrọ ọlọrun pade so mo ni ko seese o seese ki o maa ka bibeli ki o maa ba ọrọ pade ti a o ba ti se oju mo n gbadura fun lorukọ jesu ọrọ ọlọrun yoo tọ ọ wa ọrọ ọlọrun yoo sise agbara yoo sise idande yoo sise itusilẹ ninu aye rẹ maria wi fun ọ pe ohunkohun to ba sọ fun yin o ni ki ẹ se bi ọlọrun ba ran ọrọ rẹ a maa ran pẹlu ete kan pato olorun kì í se alaso danu olorun kì í se alaso rege gbogbo ọrọ ti olorun ran o gbọdọ pada wa pẹlu esi pẹlu abayori pẹlu iṣẹ ti a ran lati lọ se olorun a yayan wipe ki a fi ọrọ rẹ pamọ ki o ma sọ ju pe ki o sọ ọrọ ko ma ṣe lọ nitori naa lo fi jẹ pe gbogbo ọrọ ti olorun ba ran sinu aye wa gbogbo ọrọ ti olorun ba sọ si aye wa ni olorun reti pe yoo se kini o yóò ṣiṣẹ́ mo ń gbà ládùúrà fún èyí tí ó ń jáde sí ọ yìí yóò ṣiṣẹ́ agba inú ayé rẹ̀ bíbélì wípé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì mú ọ lárada ó sì gbà wọ́n kúrò ní ìparun gbogbo èyí láàrin ìwé orin dáfídì orí òkan odò èje ẹsẹ̀ ogun Psalm 107:20 ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì mú wọn lárada ó sì gbà wọn kúrò nínú ìparun wọn mo ń gbà ládùúrà ọ̀rọ̀ ọlọ́run bó ti ń tọ̀ wá yóò mú ọ lárada kúrò nínú gbogbo àìsàn yóò mú ọ lárada yóò sì gbà ọ kúrò gbogbo ní orúkọ jésù kristi nínú ìwé matthew 5:18 jésù wípé ọrùn àti ayé lè kọjá o ṣùgbọ́n kékeré ìbíntì nínú ọ̀rọ̀ mi kì yóò lọ láìṣẹ ẹ ò rí nǹkan bí ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí ó ní ọrùn àti ayé lè kọjá ṣùgbọ́n èyí tó kéré jù nínú

Benny, eto ye jinle latinu bibeli gbara otun wo lori kanida Diamond 88.7 FM ni lu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every Sunday atoko eto ni oluswagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni oluswagutan eke ogunyemi lati CAC oke mole to wa ni opopuna unity ni lu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otitoro olorun to ye koro latinu bibeli laisi amulu mala tabi ṣugbọn be e jajo ti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbawo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa maluka aya mi kemi ko ma ba se si o Jesus ni oro iye na e jajo ma gbo

kuro lodo ijo nla ni e ke haleluya eyin jigo adupe fun ore ofe ati afani lati arigba lowo olorun olodumare eni ti o da emi wa si di ojo oni eni ti se ojo ose ikerin sunday kerin ninu osu karun odun 2026 ibukun la ni fun wa pe sunday marun ni nbe ninu osu karun odun yi e ki hallelujah nla o fanfani eyin te ngbo wa fun igba akoko bayi ni asema yin olorun ni gbogbo ojo sunday ni gbogbo ojo isimi bi yi lati ago meji osan titi di ago meta sugbon lati oni yi ago meji di ago meta ku iseju meedogun ni eto eyin dafidi agba ladura wi pe Olorun olore ofe julo yo fi ibukun fun gbogbo eyin ti e ngbo wa ati awata wa ni yara igbohun sa fe yi loruko Jesu. Amen. Ijo ti a ngba lalejo loni na ni ijo New Life for All Nation Gospel Ministry to kari aye eka won to wa ni agbegbe Taiwo Surulere ni agba lalejo losan oni awon akorin ijo New Life won ti wa ni yara igbohun sa fe fanfani eyin te ngbo wa fun igba akoko emi ni tin toto lo ede seji okan ninu awon omo wole tori anugba mo si gba ladura pe bi e se ndarapo mo wa ninu eyin toni olorun olore ofe julo yo fi ibukun re fun eyin ati awa loruko Jesu oya o

0: Olorun alaye eni to fun wa ni ojo rere yi Olorun ibere ati opin alpha ati omega ibere ati opin ohun gbogbo adupe fun ijo ti agba lalejo awon eniyan Olorun ti won fi ara won je lati yin Olorun pelu wa loni e ba mi juwe ibi ti ijo yin wa lekan si
1: ijo wa ni eyin chupet ni taiwo tabi ni eyin first baptist church suru lere ni ilorin so in between taiwo ati surulere
0: street yen
1: seidu ainde street
0: seidu ainde street new life mission for all nation abi
1: new life gospel church
0: new life gospel church
1: eka new life for all nation ministries
0: esheun pupo adupe iya teriba fun adura baba wa ti olorun adupe fun anu nla ti arigba lati wa ninu awon ayan fe yin ti yo yin ni osan oni oluwagba ope wa an lo ati yin oloni aye ko repete aye to ku fun wa ninu ose je ko je fun ayo ibukun to po nje ori ofe Jesu Christi oluwa wa ife ti olorun dapo ti emi mo ko ma ba wa gbe lati akoko ilo ati titi lai lai ami ami ami loruko Jesu
2: so nipa gbe kale iroyin ti ko leja ba kan ninu
3: iko eso alabo alajumo sise po lapa ila orun ariwa ti sasilo
2: eto ere idaraya
4: awon ti ronaldo ni siniye awon ti lionel messi na nbebe
2: eto amuludo ti ko lelegbe
4: akiyin o
5: akiyin akiyin aluyin lagbonu
4: bariba
5: lori lede nigeria
2: melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm ore timotimo ti ko ni fin si nigba kokan
6: e kaabo sori eto iranlowo lati oke wa eyi ti ile ise iranse Christ Apostolic Church otito lere World Outreach se onigbowo e baba wa ninu oluwa woli o fagbemi ni won mo ba wa so oro olorun lakoko yi fun ibukun aye gbogbo eniyan ki oluwa ki o bukun fun yin bi e tin gbo oro na ami
7: Olorun iyanu o ti setan to fe wole pelu wa gbara gbogbo ibi ilorin e ku oju lona Olorun ara mi riri o ti setan lati fi ise iyanu re han wa wo bi Olorun awon woli ti n dabira gbogbo eniyan nilu ilorin e ma bo ke wa gba ire ninu isoji 5 days ilorin power packed crusade ti Olorun gbe kale lati owo ijo Christ Apostolic Church otitolere World Outreach eyi to ma bere ni ojo Monday

0: 5th titi di ojo Friday 29th of May 2026 la go marun abo irole lojojumo papa isoji otito lere Revival Grand eyen koni roundabout akori ni Wonderful God Isolohun agaye ti Olorun yo ma lo ni Prophet SK Abiara Global Evangelist Prophet and Prophetess Emi Olagoju P Zona Superintendent P Zone Olugbalejo ni Prophet and Prophetess Fagbemi Prophet Temitope Bello Pastor Bamigola Obalabe Reverend Shola Rotimi Evangelist Mrs. Dominino Pastor Tony Oyeleke Pastor Akipelu Mabo Iyanu Re Daju.
1: Hallelujah, hallelujah. A fi ogo fun Olorun eni ti o fun wa ni anfani ni ru akoko bi eyi lati ni awon iranse Olorun ni lanla fun ibewu ati iyere nilu Ilorin ni ipele Kwara gbogbo eyin ara Oyo Ogbomoso Ibadan Ofa Ikirun Osogbo ibi gbogbo ti e ti n gbo wo lowo amuki pe ku orire o tori pe e se alaba pade pelu fonre loni ola ni soji e nbere lagbara Olorun bi a se n pari loni bi agun mokanla ni awon ara Eko nde si papa isoji yen awon yen ti nde gan lati bi gbogbo aye wa lati sun aye wa lati we nipa ori ofe Olorun abo Olorun daju nipa agbara to wa ninu eje Jesu nitori na iwo na pale re mo loni ma bo lataro la adua yo ma wa leyin soji role isoru wa program wa laaro lati bayi ni gbogbo eniyan pade Olorun iyanu yi o ti setan lati fa ye re se iyanu toro so fun wa pe ero mo ni mo mo ero ti mo ni sin ero rere ati alaafia ki se fun ibi o lati fun ni igba ikeyin to dara pelu ireti ijo gbagbo po ni oto lodo Olorun ijo gbagbo pe Olorun le sekun re derin ijo gbagbo Olorun si le so banu je re dayo ma bo wa nebo ni soji ti bere ni wo ye nko ni o to ba ti de roundabout e ye nko ni yen bi gbogbo te ba ti nbo lagbaye e sa so pe roundabout e ye nko ni let fe bole te ba ti nbo le so pe bi ti won tin se soji le nlo ni o ti to lere Revival Grand bi Oluwa ti nbe ti emi re nbe wa ri ti e se o
2: amen
1: mo ni wa ri ti e se
2: o amen
1: mo so nigba keta loruko Oluwa wa ri ti e se
2: o amen
1: tori pe gbogbo ogun ire meta lokan koja baba omo emo yo yanju oro aye
2: amen
1: so adua mo wa loru adua mo wa ni daji fi ose kan ile fọlọrun Olorun ti e wa seun olude wa ni Wednesday olude wa ni Thursday tori na iwo na yondara re wa gbadua wa bọlọ awon baba pade Olorun baba Samuel Kayode Abiara Olorun Moses Ibrahim omo Olagunju ato awon iranse Olorun baba wa Olorin awon yen tin pe mi se lo to ni baba so laruti mi nbo won nbo o gbogbo awon baba ta daruko yi nipa agbara Olorun won nbo emi won na si ti de pelu Olorun sise agbara yo si dara fo number mi ni e fe beri ona ni e fe jiroro kan ni tabi omiran e pe number mi si 08033748289 Olorun jeri ara re nsin dabira to na wa pade pelu Olorun ewo to fe beri ona tabi bo se debi soji ni mo pe number yi fun tabo fe adua tabi imoran loruko Oluwa Oluwa yo si bayi ni re pade eni kan beri pe daddy kini n ta pese lewo to ba le gbomi dani gbe dani to ba le ra ororo dani ra dani adua ni gba ki se agbara Olorun le se nko se se nitori na igbagbo re ohun la kokko wele nke to ba to Olorun wa ko ni sa lai igbagbo pe Olorun ye nbe ati pe oni olusesan fun awon to farabale wa to ba ti wa Olorun wa wa bo Olorun pade bi oseri ni e mo mi igbadua fa awon ti ngbo wa
3: oruko Jesu
2: amen
3: Olorun ayeraye gba ope wa adupe fun oni Sunday kerin ninu osu karun adupe owo agbara Oluwa gba ope
2: amen
3: losan Oluwa darapo mo
2: gbogbo
3: eti to ngbo oju to nwo wa loruko Jesu aye yi ko gba iyanu
2: amen
3: Olorun iyanu tin bere ti o wa ti o ja kori so ki ta nbere lola yo ya yin
2: le amen
3: loruko Jesu yo yi aye yin pada
2: amen
3: yo fun yin ni oruko tutun
2: amen
3: aye pada rere yo ba eto isuna
2: amen
3: yo ba gu ara yin
2: amen
3: fun eni to ti en gbo mi lowo lowo yen ni kori ta to wa yen o gba atunse
2: amen Jesu
3: aye pada tun yo ba aye
2: amen
3: wa ri iyanu re
2: amen
3: o ti ri be
2: amen
3: ogo ni foruko
2: haleluya
3: Jesu Oluwa wa
2: amen amen amen loruko
1: fun gbogbo awon ti ma wa laaro Wednesday e wa ipade alabiamo baba ma wa nbe mama ma wa nbe lati gbo imoran awon agba bo se le gbegbe aye re ti o fi ro Olorun bo se le rin ajo aye re ti owon yo fi di opo ninu aye re esa o le ma baba e lo o

0: baba e lo anti ati boda o le mo baba e lo ni won gba Jesu pe wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise ti a si die ru lori o ni emi o si fi isimi fun yin e ri bayi ajaga mi rorun eru mi si fuye nitori na e gba ajaga mi sorun yin ki e si ma ko eko lodun mi lodun mi se gbogbo eni ti o ba te fo eko ninu rin igbagbo asiwere yen ni o ti bibeli wi niyan e ri bayi eni ti o ba te fe eko ti o fe imo ko le tesiwaju nitori na wa gboro olorun e sa ntoje nteyan je ma tan o nteyan ri gba ni ki tan production is better than consumption so production is better than consumption on to npin fun ni on to nfi fun ni ninu to npese order nje lo abajo bibeli pe ki se nti wonu lo ni so ni di alive mo bi ko se nti tinu jade ori bayi kini ntaye re jade kini ntaye re jade ki laye nje ki laye nsaferi re fun n to lorun ya do fe ko wa gba ni eja ka lati nu we Isaiah chapter 9 verse 6 on ti olorun gangan je ohun ti Jesu je fun wa ohun ti Olorun fi se apere re fun wa tori gbogbo Olorun da eniyan ni aworan ara re ati bi iri re gan sugbon nigba teyan wonu ese eyan so anfani yen nu eri bayi sugbon ko je inu didun Olorun nigba teyan so anfani nu so todo na Olorun wa gbogbo ogbon gbogbo ona lati mu eniyan pada sinu eto to ni fun aye eniyan ba ti so po Olorun yanu ohun na lo de so fa gbogbo awon ti mo da ni mo da won fun iyanu iwo na wa nu eni to da fun iyanu emi na wa nu eni to da fun iyanu sugbon ki lo de loni ta fi yanu Olorun han mo ese ni o idi ni to so gbogbo eniyan lo se ati se to de ti se kini o won ti kuno ogun olorun sugbon olorun reti mu pada bo sipo ta ba nsoro nipa isoji isoji je iru ni soke lati bo sipo ti olorun seto fun aye eniyan eri bayi ta ba nsoro nipa isoji isoji je ona lati mu eniyan pada di ore pelu olorun eri bayi oni ore mi ni eyin se ti eyin ba se kini o te ba se ohun gbogbo ti mo pa lase fun yin so ohun ta fe ko mo na ni pe ki la se olorun ki le to olorun fun aye re mo si gbadua fo pe aye re ma gba owo olorun
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
2: amen Isaiah 9:6
3: Olorun iyanu o ti setan to fe wole pelu wa gara gbogbo iri ilorin e ku oju lona olorun ara mi riri o ti setan lati fi ise iyanu re han wa wo awon woli ti n dabira gbogbo eniyan nilu ilorin e ma bo ke wa gba ire ninu isoji 5 days ilorin power packed crusade gbe kale lati owo ijo Christ apostolic church otitolere world outreach eyi to ma bere ni ojo monday 25th titi di ojo friday 29th of may 2026 laago marun abo irole lojojumo lori papa isoji otitolere Revival Grand, a young corny roundabout, a corny wonderful God. I want to show no one, I ain't show no one, you maluni. Prophet SK Abiara, Group Evangelist, Prophet and Prophetess, Emma, Olagudu JP, Zona Superintendent, Pizon, Olubalejo, the Prophet and Prophetess, Fagbimi, Prophet Timitope Bilo, Pastor Bamigola, Obalabe, Reverend Sholaro Timi, Evangelist Mrs. Zomininu, Pastor Tony, Oyeleke, Pastor Akipelu, Mabo, Yanu, and that's.
0: Mamma, Carol, Lauren, yeah.
2: Isaiah 9:6
0: Yes.
2: Nitori ti a bi omo kan fun wa, a si fi omo okunrin kan fun wa. Ijoba yi o wa ni ejika re. A o ma pe oruko re ni iyanu, Oludamoran, Olorun alagbara, Baba ayeraye, Omo alade alafia.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Oludamoran, Oba ayeraye, Omo alade Olorun alagbara, Omo alade alafia. Jesu Kristi la soro nipa re eni ti Olorun fi se aworan re eri bayi idi ni to so wu pe alaafia mi ni mo ran si aye ki se ida praise the lord
1: hallelujah
0: bi on ko ba nsele loni ninu aye to yato si alaafia awa la mi si e o ibi kibi ti wahala ba ti nsele ti damu nsele arewu igba ikeyin ni eri bayi torupo ti so lati ati ko se nu we Matthew chapter 24 yen pe ija ogun iroka ke ogun iyan ajakale arun praise the lord o ni sugbon o pe ki se sisin yi eyi ni ipilese iponju hallelujah somebody
1: hallelujah
0: ti gbogbo eleyi ba wa nfarahan ki lo ye ka se o ye ka pada sinu olorun ge so fun wa nu we second corinthians chapter 5 yen lati verse 17 pe enikeni to ba wa nu christi jesu o se kini o di e da ti o ati jo se kini o koja lo kiesi o gbogbo di otun te ba wa ti wo verse 19 re second corinthians 5:19 o ni anti pase re ba wa laja o ma ga o hey jesu dara lopolopo o ko gbogbo to ba de se asepe

0: So Torina, Edia King Wood, Nebitibuka, 2 Corinthians chapter 5, yeah, verse 19. Ki o wanna chibi belly rembitowa. Olorun fe tun aye re se, Olorun fe ra igba re pada, Olorun fe sa igba re odun tun. Verse 19.
1: Verse 19. Eyi ni pe Olorun wa ninu Christi.
0: Olorun wa ninu Christi.
1: O si n ba aye laja.
0: O si n ba araye laja.
1: Sodo ara
0: ti e.
1: Ko si ka ire koja won si.
0: Ko ka ire koja won si won Olorun praise the Lord.
1: O si fi ona oro ilaja le won lowo.
0: So to aba ti satunse irin ajo wa pelu Olorun. Ko ni ka awon ese igba ewe yen si wa Olorun. Ko ni ka ese ran baba si wa Olorun. Ko ni ka ese ran si ya si wa Olorun. Sugbon yo ba wa laja. Ntolo fe se fonu so ji ni o. Ma bo kaye re le gba tun se. Iran ka ninu awon ran si Olorun to ti de lati ilu Eko. E je ki won o ki wa. E daruko yi ke ki wa ni seju kan.
2: Oruko mi ni Pastor Ayobamdele Solomon Olajide lati ilu Eko ni mo ti wa si eye nkonrin fun revival. E seun e ka san.
0: God bless you. Mami Evangelist, edaruko yi ke soro.
3: Ekasan ma oruko be ni Evangelist Akinso Lasogun lati lu eyan korin.
0: Loruko Oluwa e ni se lasan. Mo ye gbadura fa awon e to mo lo.
1: Loruko Jesu gbogbo okan to tin pale mo lati wa sinu isoji yi atawon ti o tun mo pale mo. Loruko Jesu wa ri ti e se.
4: Amen.
1: Gbogbo n to nko bo gege bi ede okan to n jijadu pe kini ogun yin gbodo se. Mo se ba se fese te papa isoji yen gbogbo aye re o se.
4: Amen.
1: Iyanu to soro gbe pamo yo fala ran laye re. Aye eni kokan to n gbo mi lowo lowo ko gba iyanu.
4: Amen.
1: Iseda yin ko gba iyanu. Ona abayo fun sere oye gba ma je mu atunse ko wonu aye yi
4: fe
1: ri owo olorun ogo christi ko fara
4: han
1: jesu oluwa wa
0: soji nbere lola monday ni agbara lowo olorun a reti re mama a reti re mama wa pade pelu olorun gbe omi re dani ra ro re dani wa ri ti e se o
4: ogo
0: le se yo ma tesi waju ogo olorun yo de di mimo jesu oluwa wa
2: amen loruko jesu
5: mo gbagbo wipe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi eje lojo mejo fun akoto eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbaniniyanju ati adura leyin eto yi e pe woli olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki oluwa ko buku fun yin o

ọpọlọpọ wa ta wa nile e mo wo pe owo ta fi wole losan toni o je owo to tun yato idi ni pe eto ye fun sa die ta wa ye ona la pe ni ona abayo idi ta fi pe lona abayo ni pe egbe oselo ta mo se People Democratic Party iye PDP ni pinle Kwara ni won sagbati ore to ye lasiko ye fun awon gbendeke sa ti asiko kan papa julo lasiko ta waye tori mo pe lopolopo to wa ninu ile e mo wo pe ba se nwole tele lori eto yi owo na ko la ba wole fun toni idire omo kiyin gbogbo eyin te ngbo wa jake jado ipinle Kwara ati agbegbe re eyin te ngbo wa lori lede yi ati ni awon oki okun to fi ma won ipinle Ebomi ti e tin gbo wa yato si ipinle Kwara gbogbo yin pata ona la n kipe en lembe un eku dede akoko yi e ka bo si ori eto ohun ta pe ni ona bayo iyen ti egbe oselo People Democratic Party PDP eleyi ti won sagbateru re lasiko yi iyen lasiko te mo gbo wa na le mo gbo lagu meta osan titi di ago ki la won ti o je akonu feto yi ona ni awon to ni se pelu in ti egbe oselo Olon Brother ta mo si PDP ti won gbe lowo awon eto ati alakale on gbogbo ti won se ninu egbe na to fi mo awon ilana gbogbo eyi ti won fe lo gege bi se lo lona ta wa ye ati lasiko ta wa ye lati je ki eyin ara lo mo pe boya lasiko yi o egbe oselo PDP ide to fi ye ke tele won lasiko ye gbogbo awon akonu won ye ati awon mi ti a mo fenu pa lori eto ye gbogbo e na loku ti a mo ba lo lori eto ye Mombo eyin ara le ni ko pe ko jina mo kiyin e lebeun nibi te tin gbo wa lori eto on foto ni e ku kale si nibeun mombo ni na

gẹgẹ bi mo se nba kini onbo lori eto ni to san to ni ma gbagbe o bi mo se nba bo yin te ba se ndara po mo wa nikani diamond 80.7 fm lelo ti lorin ita n ba bo na ni pe eto te n gbo ye lowo ta wa ye paapa julo fun asiko ye on la pe ni ona abayo ta n wi ye e ma pa asuju egbe oselu olobrade e ma ba won pade lori eto ye ni oloka ojo kan ati ni sisen tele ko sisi meji tayo pe egbe oselu ye opopolopo na lo mo pe egbe oselu olon brother people democratic party ti won si agbatero eto yi lasiko ye won je egbe oselu alatako kan gbogi lorile ide ye ti gbogbo asi mo pe awon na ni gba kan awon ti saju se joba lorile ide ye be ba gbagbe latodun 1999 aha latoke di opopolopo ipinle lorile ide ye awon ti saju se ijoba ri leyi to tumo si pe lasiko ye awon na tun duro ge bi egbe oselu alatako sugbon yoruba bo won ni besin ba dani a tu gun ni bo modura subu awuwaju ba gba ba subu won ni yo wo eyin wo idire tun je pe lori eto yi a mo foju wo awon to ni se pelu awon eto gbogbo to nlo ninu egbe oselu PDP ni orile ati ni ipinle Kwara pataki julo a mo wo sira won ni sisen tele awon eto ti won gbe lowo kini won fe kara lu mo nipa awon eto won ti won gbe lowo awon nkan wo ni nkan otun tara lu gbodo tun mo reti lasiko yi yato pe won ti se seyin re tara lu na ti won ti to won wo re ge bi eni to se joba re kini awon aye pada ta won na ti mo de ba egbe oselu yi gangan funra won je igbaradi wo na won ti ni lori awon eto dibo to nbo lona lodun 2027 koda ninu odun ta wa yi na ara won ipinle ti won seto dibo ti won na ninu odun yi te ba gbagbe ninu won ipinle osun benbe be ba gbagbe ninu eto dibo ti o je ti gomina ti o waye ni agbon beun ati awon ipinle kokan ti eleyi na ti o tun de ninu odun ta wa yi ju gbogbo e ju gbogbo o lati re waju ogun ni opa ibiti loruko ti mi lori eto fun toni e ba gbagbe egbe oselu PDP awon kankan sele lose to koja se mo pa ti mose mi loni tori pe oni ojo kini ose o na ni nse lose to koja awon eto dibo kan to je ti ko mesi o yo waye saju eleyi opopolopo awon egbe oselu na lo wa ti kaluku pe ibi ta won fe gbegba re iyayin ni iya tohun ni sugbon egbe oselu eleyi ta mo si olo brother people democratic party PDP ni pele Kwara awon na gbe ti won gba pa abo mi bo ti je pe in tawon yan foju si o se se kokolopo ri pe abibi ta foju si ibe ko lo gba ni abibe na lo gba ni ilana ta won lo iru ilana wo ni won lo bo won ti se opopolopo awon ibere teyan ara ilu nbere lori oro to ni se pelu egbe oselu PDP ni pele Kwara ati nile Nigeria gan lapapo gbogbo e na la foju wo loni eje n dato mi na won bo ni ko pe ko jina mo ke yin o e lebe awon yarale te n gbo wa e ku bojo ojo sere ni abehun o

ebi tolorin boro de yi gan ibe mo fe gba wole ko le se kija baba wo opolopo egbe osilu ta ni lorilede yi ri pe ko le se ikosini o mo wa kora ikosini ninu egbe osilu opolopo won ti re bi on to je pe ko se mo

0: sele ni un to ma sele daada ni a nta si re ni ninu egbe oselu aha ka ma gbe gbona fun re ni ninu egbe oselu ko si si meji tayo pe iwo fe jeru emi fe jeru o wa pe mi ngbon be mu e ma paro ni lewo aha idire tu je pe opolopo egbe oselu pa abi ka pe gbogbo egbe oselu na ni won ma saba ni ikunsinu ati awo laarin ara won lotun losi o wa le yato sira ona ti won gba ni awo aigbore niye o le yato sira won laarin ara won sugba o egbe oselu ta pe ni olon brother yen egbe oselu pdp ni pele kwara bi gbogbo awon egbe oselu to ku na bi won tin se eto diba benu awon na lo si eto diba benu ta mo si eto dibo ko mesi yo ti won nigba ti won de be won fenu ko opolopo awon ti won wa ipo gomina ninu egbe oselu yi awon na ko rajopo won wo pe baba ni a lo direct primary abi ka pe consensus e mo pe agbe pe meji o na ni ofin eto inec yen to je ti ajo eto dibo on lo fi lele eleyi ti won si atun sisi lodun ta wa yi en to fi lele na ni pe e le lo si direct primary o abi ke se consensus in tan pe ni direct primary ni pe wo mo egbe kaluko to to ba je pe omo egbe to ni card ijo mo egbe lowo kaluko to lati dibo loni tarata talafe talafe talayan layo talayan ni po si kaluko mu ti e leyin oreyin won ka kini ohun eni to ba gbegba roke won kede re aha oni direct nu se wa ro ni consensus ni pe o da o se awa marun la fe dije dupo gomina aha aba wa meje abi mewa ni wa ninu awa ta wa fe dipo yi e ja joko ka jo fori kori fi kuluku pe o da emeju wole fun lagbaja mo ju wole fun tamedu e ja fun lagbaja laye kokoku gbe ko gba ticket lati dije dupo ninu awon megbe ti awon megbe ta fe dije dupo aha consensus nu iru consensus ni egbe oselu pdp ni won la won lo eyin te ba n tele bi gbogbo e se n lo lorilede yi lara ti won si lo sa o sa o sokun fa eleyi lara to sokun fa eleyi o tayo pe won ni awon ti fe kun lokun fori kore papa julo pelu awon to je abenu gan te ba gbagbe eyin ti e ba n tele bi gbogbo e se n lo ni ati be won arele asofin agba tele ri nile wa iyen dokita aha abubakar bukola saraki to je adari fegbe oselu yi papa ni ipinle yi to tun je ikan ninu egbe yi nile Nigeria won jodi mimo pe awon ti se ifeku loko ninu iroyin to jade looro toni awon ti forikori pelu awon ikan jankajanka ninu egbe oselu yi nigba ta won forikori feku loko in ta won wo ni pe e je ka won panupo le omo oye kan lori eleyi ti awon o faale pe ko je ni ti o je omo oye o eyi ti o dije labe asi egbe oselu ohun tabe oselu olupu democratic party pdp feyin ba gbo iroyin lojumo atoni aseyin wa aseyin bo bo olori to si wa lo ta ni won faale bo won si se gbogbo egbogbo na legbo o lori eto foto ni mo nbo ni abehun eku kale
1: wa ijaba dide.

se ipolongo ibo to ba fi gbera so egbe oselu PDP nipinle Kwara won kede engineer yen onimero engineer Kalekawu gege bi eni ti won panu po le lori laarin awon ti won fe dije dupo gomina nipinle Kwara lodun 2027 ikede yi lana ojo abameta Saturday ni won kede re latodo eni tin se are le asofin agba tele re iyen dokita Bukola Saraki won ni leyin ta won kuluku bi mo se we pe lawon to je ikankanrinkanrin ati to fi mo awon to je awon omoye ti won fe dije dupo gomina bo won lawon kopo ti won si ni afun kuluku pelu won won ni ki se pa won dede gberu gbese yi o bi ki se pe ki isokan aha ko le wa ninu egbe oselu yi yato fo ki isokan le wa ninu egbe oselu yi won ni asiyori lori oro eto dibo awon fe ko waye ati pe awon fe ki afujusun awon ko wa si imuse nipa pe won gba agbara pada iyen egbe oselu ta mo si PDP won gba agbara pada ni eru ipo gomina nipinle Kwara ta wa yi gbogbo e won ti kalaye se aha gebo feyin te ba ntele bi nkan se nlo si loro oselu lorile idi yi won ti mu ikede yi wa e ma gbagbe pe ki se engineer Kalekawu nikan lomoye to fe dije looto labi ase egbe oselu yi alawon to je kanrin kanrin kan na labi ase egbe oselu ta mo si PDP yi nipinle Kwara tawon na fe dije dupo gomina bo te je pe engineer Kalekawu ni kini on pada jamo lowo lati gbapo ti dije yen to gba tiketi ase egbe oselu PDP nipinle Kwara lati lo re dije ninu egbe oselu PDP ninu eto dibo ti gomina ti o waye ni odun 2027 nipinle Kwara gebe asin babo lori eto na lawa o ni kan ni da mo 8.7 FM ni lo ti lorin eto na re ko yi pada eto ta pe ni ona abayo lasiko yi ona le ngbo o en lebe mo kiyin e ku kale

awon anfani wo lo wa ninu keyin o panupo pe ah lagbaja la fa le aha ore wo injore wa nbe faraalu awon anfani wo lo ro mo kini awon anfani ti araalu mo reti lati pase eleyi baba wo anfani atun awon aye to je kudie kudie yen to je awon alebu to ro mo ka su wopo fani le aha awon alebu wo lo wa nbe to je awon aye to wa nbe to ro gbaye ka to ye ka tun kiyesi ka ma ba je sofin atunjo ofuju gbo awon eleyi na lori eto ba se nbabo na ni ta pe ni ona abayo egbe oselu People Democratic Party PDP ni won sagbateru eto yi le kan si mo kiyin eyan ara le te ngbo wa e ja un forin le die na ke gbadun re mo nbo ni ko pe ko jina mo kiyin o en lebeun e ku kale

bayi ri o si wari o seyin ri sugbon eleyun e ma gbo lenu awon to je awon asoju fun egbe oselo People Democratic Party PDP awon ameyewo ni won ti gba ri to je an fi dani lola ni boya nipa ise ribiribi ti won se awon nkan wo lari nipa won te le pe eni yi o baba wo pe an wa dari ti o dari gege bi gomina nipinle Kwara o farabale tori toju ba farabale ari mu awon kan wo la gbodo ri bi ariwo ye ta le toka si pe la mo yin baba ni tarawa je ewo oni nkan bayi boya lasiko gba to wa lenu ise abi lasiko ti o si lenu ise oni nkan bayi o soje adari to lafojusun ke lawon afojusun ta dari yi ni seni to se gbemile fokan tan ni ati be lo gbogbo eleyi emi ko ni da ni ma daun o awon ti o daun na lawon asoju fun egbe yi nigba ti mo ba gbin wa sori eto yi won le salaye lekun rere nigba ta ba nsoro papa julo nipa onimero iyen engineer Suleiman Bola Kaleka wa kaka ke ba se we mo je pe opolopo oruko tan mo won se lopo igba o na ni engineer Kaleka wu ni opolopo ni won mo won se lawujo sugbon won le salaye lekun rere nigba to ba tu akoko e je nse bayi lori eto na lawa ni osan oni ta pe ni ona abayo egbe oselu ta mo si Olombrada People Democratic Party PDP ni won sanwo feto yi ti e si lanfani ati mo gbo baun ta fi tori ka yoruko lara ororo ko leyin o to toro loro na aha mo mu gbugbu e a se lala fi bo nigba to ba tu akoko ta won asoju egbe won yi ti awon na ta ba wa si ori eto yi to ba tu akoko won si oju opo le ni won ba a wo enikan abi meji gege bi a ti mo se lori eto yi ko tori pe a mo lo foto ni lori eto won eleyi ta pe ni ona abayo e ma gbagbe o ikani damore 8.7 fm ni lo ti lorin na le ngbo pelu la tin re waju ogun ni yopa ebt awon ti won sanwo feto yi na ni a mo se egbe oselu Olombrada People Democratic Party PDP eto ye lasiko ye ona abayo ni nje fun pendeke asiko ye ona abayo ona le ma gbo ti a mo peto ye lasiko ye fun awon ideka to mi e je nse bayi na gege bi mo se mba kini onbo lori eto foto ni eje nde oke lohun ki to fi orin la die ko ma ba ki la ki juna ni ki se tori o meji mo wa ki yin o eyan ara le te ngbo mi e ma ye kuro nibe o e file sibe gbogbo na la jo so opo ta gbe Nigeria goki agba

gbogbo ana ni ka jọ jẹ mukunro isijọba warawa atolore atelemo gbogbo lapapọ ka jọ ri pe orilede yi so pe akawo gbera ko kan mi ki se tiwa e ma gbagbe o pe lori eto na la wa ta pe ni ona abayo eleyi ti egbe oselo olobrada People Democratic Party PDP ti won si agbateru re ni ikan yi ona ni eto te n gbo lowo ni bi te ba ti lanfani te eleyi ti e ba tin gbo wa fun tirole toni leyi ta fin kiyin pe nle nbeun e ku kale oda alabgan be ba bo e ma gbagbe wa nso nipa pe egbe oselu gbogbo ta ni lorilede yi na lo ma ni awon kudie kude awon fa ni fa lohun ti won egbe oselu olon brother awon na ni ti won bo te je pe adupe won tin ri yanju lotun lo si won te tin fi eleyi opolopo tin pe adupe o tori pe egbe oselu olon brother PDP gbogi ni won o ekan ni won o ninu awon egbe oselu to je alatako ta ni lorilede Nigeria opolopo awon egbe oselu na la ni lorilede Nigeria yi sugbon gbogi ninu awon alatako ta ni egbe oselu PDP o se foworo seyin lanu ewa awon egbe oselu ta ni lorilede yi leyi tutu mo si pe baba tin ri egbe oselu alatako yo je egbe oselu to je pe yo le mo ta ijoba nikiji ta won ni kese ta won lolobo si ojuse won to ye ki won se yo ta won kiji si ojuse won egbe oselu PDP ge ba se mo ni awon na won ti joba ri lorilede yi gbogbo wa leyi ta si mo pe lasiko ti won se joba gbogbo na lamo ni orilede yi papa julo loke lohun ta mo si federal to fi wa state ta wa yi ati opolopo awon ile state to je ti ijoba ipinle ta ni lorilede yi idire to fi je pe baba nsoro ni pe egbe oselu PDP awon opolopo oro wa gege bi oro ta le ri lawo ariwo ye ile ita le biere lowo won sugbon yo ba bo won ni omode ba subu awaju ba gba ba subu aweyin wo atomode to waju atagba to weyin wo won ni to mu ni subu baba mu ko nbe ona le tun le ja gerege fun ni e ja jo wo egbe oselu olo brother PDP ni orilede yi ati ni ipinle yi ti won ti seri to fi ma won ipinle bo mi bi mo se nwe o lasiko ti won na ni orilede yi gbogbo na la mo bi nkan sere lati egbe oselu mi na tun gbe amowo sere yen ni pe baba wo lasiko yi ta ba fi mejeji segbe ara won awo pe iwo la wa yan laayo ni owo ta wa ye so egbe oselu PDP lasiko yin ta won ti ba wa sori eto oju pe awon ilana eto ti won gbe lowo o tori pe won o fe ke ti eyin ara ilu mo di sa won eto won ti won gbe lowo awon ilana wo ni won fe gbe igba aha campaign ipolongo obo ngbo ba ma bere ngbo ni o bere bo won se fe to bo won se fe rin eyin to je omo egbe oselu PDP olobranda ehn card carry to je omo egbe oselu yi to je pe eyin ni card ijomo egbe lowo bo leyin se nse igbaradi wo leni kini awon igbaradi to ye ke tun wa ni eyin te ise omo egbe oselu PDP sugbon tolorun ka dara pe eni fe egbe oselu yi te fe ran won dokan te fe won dakan aha bo ni igbaradi wo lo ye ke eyin na o ni ke lawon oju se tu ye ke yin na o se te ye ke e mo awon kan wo ni lo lowo ninu egbe oselu yi igbese wo mi ni won gbe lowo ewo ni igbese ti won yo tun pada gbe leyin eleyi gbogbo eleyi na la mo wo sira won lori eto ohun mo so le kan mo ni ka tun mo lo fun toni bo ba ti je nikan abi meji a wo to ba tu akoko to ba ti tu akoko won foju opo won fi lede a wo nikan abi meji ayirin won wo lori oju opo ohun ko ti pe a mo lo fun toni e ma gbagbe o ikan idamori 88.7 fm ni lo ti lorin na le ngbo lori eto ta pe ni ona abayo lasiko yi eyin te ma ngbo tele pe e la loro si lewo o e soko wo o tori elomi won pe se eto ta won ngbo tele na re aha eleyi ona abayo ni fun tasiko yi tori pe egbe oselu olon brother People Democratic Party ni sagbatero e lasiko yi asimo pe lasiko ta wa ye baba ni paro tara wa asiko selu gba ni asiko ta wa ye papa julo lorilede ta wa idire to je pe a mo se gbugbe la gbo awon asoju won won mo wa awon ibere te ba fe bi won won la nfani lati mo da yin lohun ni ekun rere ju ti ru emi bayi lo ide ni pe ngba temi so me gbe oselu awon kan mi wa to se se ki emi mo le down te ba te le ibere lowo temi sugbon won le down nigba ta awon asoju won ba wa won le down lekun rere e je nse bayi na ni asiko ta wa yi e ma gba pe mo ni egbe oselu PDP won ti se eto debo ko mesi o yo won koja awon oni won mu ti won lo le asoju sofin ti won fa le lati nu egbe

0: Oda ajan we ni o wa nbi loju opo ipe na ni elo e kuro le o ko yin bule tin pe wa o.
1: Elo e kuro le e pe to.
0: E se o ko yin bule tin pe wa sa.
1: Ta ni mo la lati takuli mani.
0: To, e ka bo sori tu.
1: Ya to ku wa, awa na ti ri pe o yato loni.
0: Mm.
1: To ra ma pe e ma gba le jo a ti da sa ma ti ri pe atore ti ri pe o yato loni.
0: Mm.
1: Ibi ti mo wa fe lo nbe ni pe ngba toro ti ni ka lu ko yen ti o yen toro ti ni PDP lo sa we to yi asimo pa awon lo poro ki pe ni o mo wa ka mo gbo won ama ko koro da fun tori tolohun iyen bu yen yi soro ti o da ka lu ko to ti yen o si ti yen e ji ka lu ko ba lo ko lo ta le jo ba ti gen wa gege bi ti ka lu ko ba ni fe si ka lu ko mo so to ba so to ba ni fe si ti o ni mu jada ni
0: ko si ja
1: wa ti ke se diamond se ku se opolo olohun ma se yin ti o ti lagbara olohun ama ri ti awon le jo wa na ni jo meje
0: lagbara olohun lagbara olohun lagbara olohun ami adupe o alagba to pe ya dupe pupo lowo yin o lori eto na la wa oda ba se nbabo nigeria to ro mi hello e ka sun ko yin bulletin pe wa o oluwa si un adupe o
2: lati lu
0: lo ni o ko yin sa okay
2: at the moment lati lu
0: be ni agboye agboye sa agboye sa
2: o wa dupe fun to se nse yi amon kan ta fe ro yin ni pe e da kun gbogbo en ke ba gbe wa awon to je candidate ke gan ni mo gbe wa e ma gba awon alagba so wa o
0: pe awon to fe dije gangan fun ra won
2: awon alagba awon gangan e gbe wa won ni oju awura o bi gbo be to yi eyi ta loro ta lo lowo yi ni se ba ye lomi won gbe agbenso lo lo agbenso fun won nke ti ka lu ko ba se a record re a ti ko kale
0: oda
2: won ni owo hun la mo papa la ba na la si e ma e ma gbe awon en to ajo ko wa a ti le do to mo to bi dey out of rest
0: oda
2: a ti ri to lo diamond gbe nkan ta mo yi sinu a gegere mo gbe wa o
0: oda a ti agbo yin lagboye bo te je pe ni da kokan na o sese ka ma se lala fi bobi to sumare o le ma je ojojumo na la ma gba won to fe dije wa eyan melo la fe gbe wa na won to fe dije mo pe aha awon to tun lopolo pipe na a ma gba won na wa ni opolopo igba sugba adupe alagba to pe ya adupe fun akisi yin adupe pupo lowo yin baba.

0: Hello, we ka san o koyin o.
1: E ka san o, we ku ataro.
0: Adupe o koyin bule tin pe wa san.
1: Olorun ni ku la kai re o.
0: Ami o.
1: Adupe do Olorun. Won yan kale ka
0: o. O koyin bule tin pe wa san. O koyin.
1: Mi Alhaji Abdulrasaq Babata.
0: Okay.

fun ise pataki kan mo so wipe itumo ami ororo olorun ni wipe ifihan ati eri wipe owo olorun ati agbara olorun wa lori aye enikan ati pe fun ise pataki kan now emi olorun emi mimo lo si ma nsise yen nipase agbara re so bi emi olorun ba to ba wonu aye eyan wa ti o si nsise pelu agbara re yo fi han ninu aye enikan tabi ninu aye eni ti o wa ninu to wa ninu re wi pe agbara olorun be niyan sise olorun wa lori eni yen awon ohun ti o ma sele ninu aye eni yen yo tayo ohun ti oye eni yen le se yo tayo ohun ti agbara eni yen le se fun ara re nitori wi pe agbara to ju te eni yen lo tin se agbara emi mimo ohun lo nsise lori aye eni yen aimo ya won eni ami ororo olorun ninu bibeli dafidi wa ninu won a o ri wi pe nigbati olorun pase fun samuel lati ta ororo le dafidi lori lati gbati ati ta ororo le dafidi lori awon ti dafidi nse to nse o je ohun to yato to ju agbara re lo si ni won wa to ti le je wi omo kekere ni agbara olorun to wonu e lo yen ohun lo so lo ya soto lati ma se awon agbara be titi to fi di pe o ni ija o ja pelu goliath to si pa goliath so ki se wi pe ohun agbara re lo pa goliath sugbon nitori pe eni ami ororo olorun ni agbara olorun si nsise ninu re so agbara olorun lo pa goliath nitori wi pe eni ami ororo olorun ohun ni dafidi so ororo ti atale ororo ni a o ri ororo ni eniyan o ri to gba won ta ororo ile lori o afiyan oloba sugbon ninu emi agbara kan o ti wonu re lo agbara yen ni o si ma ba gbe be je la ri ninu aye woli elija awon woli to ti ko to wa ninu amajemun laile lopolopo a o ri wipe ipa awon ati agbara won ko ni won fi sise bi ba se wipe agbara olorun ti wonu won lo a o ri jesu christi o mi ti a oni eni ti a ri wipe o tun je eni ami ororo olorun ninu oro ti ma mo so loni itoka si mi yo mo lo tara ta sodo jesu nitori pe ohun ni eni ti olorun toka si fun wa ni ikeyin yi gege bi eni ami ororo awon ami ti a o si ma ri ninu awon eni ami ororo olorun ti o je pe o tayo oye won ara re ni wipe ife won si o yo po pupo wo feran olorun wo si feran ohun ti olorun ogbon ati ibe won yo ma o mo won se nkan mi e o ri wipe o tayo ohun ti oye eniyan lasan to le se e o ri iyipada rere ninu aye won awon iyipada to je wipe ohun gbogbo ti won ba ma se won ma se ni ona si odo olorun ni awon je ni to wa alaafia won si nife won si

agba ati omo kekere ati arugbo ati okunrin ati now olorun tu emi re jade sugbon ki emi yen to le ko de ko to le ri ibujo ko ninu aye wa ki oye emi yen to le ye wa agbara emi mimo yen to le sise lati ara wa agbudo do jesu olugbalana eni to je wipe ohun ni eni o eni ami ororo ako ti olorun gbe kale so latodo re lati gba ori ofe ororo kun ori ofe mo si gbadura loruko jesu ah olorun yo fi oro re ye wa ni oruko jesu ah nitori akoko wa an tesiwaju kini awon ise to wa so mo ah ami ororo olorun lori aye ni ah ibiti ah awon ti soro die leleyi nitori wipe opopolopo loni ro wi ah ami ororo ami ororo o kan je ohun ti eyan le gba ti yo si joko sinu ile tabi ohun ti eniyan le gba ti o so di ah ohun lati wa nkan je elomi pa opopolopo gba ami ororo loni won ti fi se business lati wa ona lati fi pa owo si apo won sugbon jeje mo wipe ise ni iso di eni ami ororo wa fun gba ti mo so itumo re lekan so wipe fun ise pataki kan bi olorun ba ye eni kan soto nipa o agbara emi mimo ni ise pataki kan ti olorun fun ye niyan soto olorun bi solu se buru to nigba ti olorun mu ti olorun ya soto olorun so wipe ohun so di apostoli si awon keferi awon keferi so ise tori ise pataki ni odo awon keferi ngba yen ohun ni olorun fi ya paulu soto idi yen ohun na si ni paulu tele idi tolo ori pe idi ti a fi ya mi soto ni o si tele idi na so ise wa lori didi eni ami ororo ki se wipe a nfi eni ami ororo pa owo ki se lati ni ijo papa ki se lati ni orisi lati ku awon eniyan jo lati bikan si bikan o eyan gbudo ni oye ise ti olorun fe fi ya soto aye re to fe fi se ta ba wo ohun ti jesu kristi so ninu iwe isaiah yen iwe isaiah taka o so wipe emi oluwa jehovah nbe lara nitori o ti fi ami ororo yan mi now lati waasu iyin rere fun awon otoshi lati waasu iyin rere fun otoshi so lati waasu iyin rere fun awon otoshi ise iyin rere oni ise pataki in fact oni major ise oni gbogi to wa ninu pe keyan di eni ami ororo olorun ba ti yayan soto nipa agbara emi mimo ohun ti olorun fe keyan o se ohun ni lati fi jesu kristi han gbogbo aye lati waasu jesu lati fi ododo olorun han lati fi ise ti olorun ati anu tolorun ti fi han iran yi nipa sesti fi han awon eniyan idi tolorun fi yawa soto niyan ifami oroyan yen o wa le je orisirisi ona ifami ororan lati waasu oro olorun wa nbe ifami ororoyan lati je eni to nkorin so bi eniyan ba nkorin o gbudo ri wipe ninu orin ti mo nko yi mo nfi jesu han bi eniyan ba wa je eni to je wipe ori ofe lati gbadura fun alaisan ko siwosan ifami ororoyan kana tun niyen na gbogbo won sise po won si gbudo ri wipe bi olukaluku se nse bo se n lo ifami ororo yan re nipase agbara emi mimo to n gbenu e o gbudo ri wipe ohun gbogbo ti ohun n se o n fi jesu han lojoojumo to se ni laanu ju ni wipe opolopo to gbe ori ofe ru loni opolopo to gbe ami ororo ru loni ara wa la n fi han a fi jesu han mo a fi jesu han aye a fi jesu han ijo a fi jesu han orileede ara wa la fi han bi olorun ba ti ara wa sise awon yo dabi igba to je pe agbara wa lo se yo dabi igba to je pe ododo wa la fi se yo mo dabi igba to je wipe tori wipe a ni ibasepo timotimo pelu olorun nikan lo se rara be si ko lo ye ko ri ohun gbogbo ti eniyan wu to wu ko fi ori ofe ati

ko se nipase mi mimo Olorun eni teyan gbudo fi han lopin re o na ni Jesu bi eniyan ba se onkan iba se ise iyanu iba se ise iwosan iba koda ko ji oku dide bi Jesu o ba ti di eni ti a se logo ninu re a je wu pe asan ni so gbogbo ise ifami ororo yan to wu ka gbe dani ara gbogbo ise ifami ororo yan ati iya soto to wu ko wa lowo wa ijo Olorun kari wi pe Jesu lo la n fi han Jesu so wi pe o ni Isaiah so o so wi pe o ni o fi o ti yan mi lati waasu iyin rere fun awon otosi lati waasu iyin rere fun awon otosi o si ti ran mi lati se awon ta awon onirobinu je okan lati kede dasile fun pekun so Olorun lo I ami ororo aye wa lati mu idasile ba awon to wa ninu igbekun boya igbegun igbekun ese igbekun idamu igbekun aisan igbekun wahala lati ri wipe won kuro ninu idamu ati wahala won nipa oro Olorun ati oro tunu ti a ba nso fun tabi ni gbogbo ona ti Olorun ba fun wa lori ofe lati fi so ka sari wipe o gbogbo ti a ba se Jesu Christi o ni a fi han koda nigba ti Jesu fe to fe goke lo ti awon eyin re ba iwe Matthew ori ikejidinlogbon bibili so wipe Jesu ni nitori na o ni e lo verse 19 e lo e ma ko orilede gbogbo ki e si ma baptisi won ni oruko baba ati omo ati ti emi mimo oni ki e ma ko won lati ma kiyesi ohun gbogbo ti mo ti pa ni ase fun yin ki e si oni e si kiyesi emi wa pelu yin nigba gbogbo titi o fi de opin aye Jesu ni e Jesu so wipe agbudo lo lati ko gbogbo aye ba o si se ko won ta o si fi ko won ni agbara emi mimo to ti wa ninu wa to ti so wa de ni oto ohun ta fi ko won ni agbara emi mimo to ti wa ninu wa to ti so wa di eni oto so agbudo ri wipe Jesu a n fi han lojojumo igbe aye wa n fi Jesu han iwa wa n fi Jesu han ohun gbogbo ta ba n se o n fi Jesu han ninu adura gbogbo to wu ka ma se Jesu agbudo ogbudo je eni ise logo iyi gan lo le je ki orun ri wa gege bi eni ami ororo Olorun ni toto ibuku awon ibuku wo ni o wa ninu ki eni o di eni ami ororo Olorun orisirisi ati opolopo ibuku lo wa nbe sugbon opolo ibuku to se gboji tabi oye to gburo oko ye wa ngba ta ba reti ibuku o na ni wipe Olorun so nu we Kolose ori keta ese ikeji le ni ogun o so pe ohun ko ti eyin ba nse o ni e ma fi tokan tokan se bi fun oluwa e ma fi tokan tokan se bi fun oluwa o ni ki se fun eniyan o ni ki eyin mo pe lowo oluwa ni eyin o ti gba ere ogun nitori eyin sin oluwa Christi eyin sin oluwa Christi so o tumo si wipe bi a ba nsise gege bi ani ami oru Olorun a gbudo reti ere lodo eniyan a gbudo ri wipe a nsise fun Olorun Olorun ni o si fun wa ni ere ise ta nse now ara ere na si ni wipe akoko ni wipe ohun la ni ke eniyan gbe wa laye Olorun and that is one of the greatest benefit pe bi n ba je ni ami oru Olorun ni toto a je wipe iwa laye Olorun o wa pelu mi ni gbogbo igba a je wipe emi ko ni mo agbara Olorun to n gbe nu mi to ju agbara to n gbe nu aye lo ohun lo n to mi lo n dari mi lo n to mi sona ara anfani akoko niyan ikeji ni wipe yo bi eniyan ba je eni ami ororo Olorun iru awon eni be won mo n gbe igbe aye to ni ipa ki won aye won ni dabi ejo to koja lori apata ti o nipa bi eni ami ororo Olorun ba wa nibi kan ti rududu ba wa yes sir eni ami ororo yen gbudo ri wipe alaafia joba nbe n te fi mo pe eni ami ororo ni niyen bi eni ami ororo ba wa n bi kan to kuo boya fun travel tabi ise gbe kuo nibi to ti kuo ipa to fi ile gbudo han leyin igba to ba lo tan eni ami ororo to ba wa ni inu idile yen ipa re gbudo han bi o ba si ninu ipade won gbudo ri wipe eni bayi o si nbi ni nitori wipe ogbon ti o fi soro oye ti o fi soro ona igbekale oro re tabi

wa re o yato nitori emi olorun to ngbenu e lo ndari re iru en to ba je eni ami oro olorun iru won awon ni igbe aye won mo ni itumo won ni itumo tori ko ni idi ti olorun fi da won ise pataki ti olorun fi ya won soto lati se yen ise yen o ni di gan ti olorun fi ran waye olorun o si ri wipe idi na o wa si muse abo olorun ati ran lowo re nbe fun won ati ni ipari ogun ayeraye o ni ipin won nitori pe leyin igba ti won ba pari gbogbo tan laye yi bi apostle paul se so ni we timothy ori keji mo si keji ori kerin esije si ikejo o so fun timothy wi pe ohun ti ri wi pe ade ti wa nle fun bi ade yen si se wa nle o ti ja ija rere so ko gba ade o si si ri pade so be gege ni gbogbo eni ami oro olorun ni opun gbogbo laye yi ade ogo nbe olorun fun wa a ni gbugbe lorun a o ni a o joba pelu jesu titi ayeraye mo si gbadura loruku olorun yo ran wa lowo yo si je ki oro re ko ye wa bi mo se npari lo gege bi eni ami ororo olorun agbudo mo o si gbudo ye wa wi pe igbe aye wa niyin ki se wi pe awa nikan la nda agbe agbudo ri wi pe emi mo lo ndari wa o gbugbo ti olorun ba se nti pa wa se ogo gbudo pada si odo olorun bi enikan ba si n gbọ mi ni akoko yi to je wi pe eyin e orira yin gege bi eni ami roro olorun gege bi mo so saju wi pe ko si gbogbo ko se eni ti o le di eni ami roro olorun on ta nilo ni pe ka sa to jesu wa bi e ba ti to jesu wa te jo wo aye yin fun te si ti pinu lati ma ba gbe e pinu lati ma tele e pinu lati wi pe ohun gbogbo ti jesu ba so ohun na ni e o se e o jo wo igbe aye ti o fi ogo fun olorun e o jowo re le nitori pe bi eniyan ba fe di eni ami ororo olorun o gbudo gbegbe aye ti ele igbe aye ara o gbudo fi le ko gbegbe aye emi wo nigba na jesu o setan yo si fa ini na mora yo si ma ba gbe so o da mi loju wi pe bi eyin ba se ru ipinu bayi e o di omo eyin kristi ni tooto jesu ti kara re yo si seyin di omo eyin re emi olorun jehovah yo si wa yo bale eyin pelu ami ororo ti an so ninu emi yi yo si bale yin mo si gbadura loruko jesu olorun yo se be fun gbogbo wa yo si ran aye wa lowo e je ki a gbadura olorun a dupe lowo yin fun ori ofe ti e yonda fun wa lati gbo oro yin olorun e gba ope wa olorun a be yin wi pe e ran wa lowo lati gbe igbe aye to fogo fun yin gbogbo wa la fe di eni ami ororo olorun ki gbogbo wa le ni ipa rere laye yi olorun yo se be fun wa ogo ni fun oruko yin baba orun ni oruko jesu kristi oluwa wa la gbadura ami oro yanju ti egbotan yi on lo wa lati olu ijo kerubu ati serafu onitesiwaju ilorin ati agbegbe re to wa ni opopona muritala ni ilorin adupo pupo fun ifarabale yin oruko temi ni yemi olusuagutan yemi olaoye a o tun pade lojo mejo loruko jesu o dabo.

lọ ni nkan to mu ki awon angeli to subu pelu satani ti won gwa rekeleke satani is the reason why tolorun fi ni pe e ma je ninu iji sugbon lojo teyan ti je wa layorun eyi to je ko mu to ye ko mu iberu olorun wa wa to le lead so gbon imati imo atoye olorun ta fi to aye wa igbo na lo di oku ninu aye eniyan iku tolorun so pa oku niyan igbo yen ni wa layo olorun di oku ninu aye eniyan ni imo ti satani gbori soke ti se imo buburu tori pe awon idile akoko gbo oro si satani lenu won gbo si ti olorun si eju lenu ju ti olorun lo awon eniyan si feran ise okuku ju imole lo eyan fe wa sinu imole a feran okuku pupo pupo that is the reason tori pe satani lo ngba ko so aye nigba ti awon eniyan ti try ara won jin fun satani lati je tetele imona re e ti olorun ni ki won ma se ti won si ti se nigba na ni wa lati wo inu aye lati inu idile gba na ni satani ti wa o ti wa wa ni control to tin to ti eru eniyan from that time satan has been in control of human thoughts ways and actions in his bad knowledge ti gba yen satani ti wa dari ero wa ise wa imo awa eniyan nipa imo buburu re ele lo de ti mu wahala wa o ti mu confusion igbongbon chaos ija conflict misunderstanding untimely death iku aitojo akoko ri ninu dile adama tefa na mismanage awon kan beyen lo bere si ni mu wa unlawful and bad government and yes bad government both inside and outside ta ba soro nipa government ijoba nipa ijoba idile re ijoba kan ni satani ti muru o muru dududu ninu idile o na lo je ki ijoba ti tana ko di rududu nigbati ile ba ti baje ipile ise ti baje ewo kere ro ko mo ma sele loke ibi te o kaluku ti jade ibaje inu baje ni opolopo ti jade inu idi baje ni opolopo ti jade ile to ti oroju ti oraye ni opolopo ti jade ton wa di olori ilu ki le wa ro pe ilu yen se mari la fi soro nipa that is why to ye pa le emphasis lori nkan ton je idile tori pe idile ohun ni ipile se gbogbo to ba sele ni ita a se ri na ni ta si lo se mari se mo yi pe awon yoruba gan ma so won ni pe bi ode o ba du ti gbogbo en bi ode ogba ti o ba ti du bi igbe ni gboro mari ti le ba ti baje ki le ro ko mo sele nita la fi so yi pe gbogbo situation ti idile ba wa the situation and the condition of the families on the planet on this planet are today we determine what this world will become o la ri tori wi pe ko si iberu olorun ma iberu olorun to le fun wa ni ogbon ati oye lati to aye wa lati to ile wa ton gbogba fi wa ni alafia o ti sonu ko se mo won la mo wo ninu we job chapter 28 verse 28 yen job 28:28 oni ati fun eniyan ni o wi pe kiyesi eru oluwa eyi ni ogbon ati lati jade kuro ninu iwa buburu eyi ni oye that is behold the fear of the lord that is wisdom and to depart from evil that is understanding so the platform evil is understanding yan ni pe iberu oluwa ni ogbon eyi ti o fun ni imo lati le kuro ninu iwa buburu eni ti iberu olorun ba ti ko le ni ogbon abi oye lati le kuro ninu iwa buburu lai lai oye won sokokun gege bi olorun gan wo wa ninu oro olorun olorun gan ri eniyan ninu Genesis chapter 6 verse 5 oro olorun so be wi pe o ni mu si ri wipe iwa buburu eniyan di pupo ni aye ati pe gbogbo iru okan re kiki bini lojojumo olorun wo aye iwa buburu gba ti leyin gba ti awon idile yi ti ton ti won ti subu labe ori ofe olorun o ti wa iwa yi o wa spread aye gbogbo lati ara awon omo tori pe satani mo pe nigba ti baba ati iya ba ti iwa te ba ti gbe fun awon omo yin aworan ile yin na ma gbe jade sita gbangba iwa buburu wa gbalẹ olorun ni pe iwa buburu eniyan o buru o na olorun se pinu ni igba yen pe o fe pa aye akoko re sugbon baye se buru to ni ile ta fin pariwo ta nke tantan lori radio lone ta n so fun gbogbo awa ta n gbo mi ta ba ni pe baye se buru e a elomi ele ni a wo aye ti baje koja nkan te n so n jade e je ka ma ko si ta le se mo e lotito papo ti wo kaye baje ko da olorun duro ko da idajo olorun duro idajo olorun n bo o ni gbogbo wa la ma duro niwaju ti olorun lati jin gbogbo ta ba se ninu ara either good or bad we are going to stand before the throne the judgment throne of God kuro the best thing fun wa ni pe ka wa dide pe to ni pe nigba ti olorun soro yi pe gbogbo aye ti baje ti olorun ri pe iro kan eniyan buburu ni

Olorun ninu ana o Olorun ninu ati idile re nigba ti ikun omi si de Olorun konu ati idile re jo o koyo ninu ikun omi Olorun oni se pa eyan buburu po me eyan rere po me eyan buburu Olorun ma se idajo yen ni ototo to ba ya eyan buburu wa gba idajo re ni wa ti ba ya ti ba ye eyan rere ma gba temi na ni waju Olorun o ko si ta se laye yi ta ni gba idajo ni waju Olorun sugbon toju ile re baba ati iya tun gbo mi ko wo iru eko wo le nko awon omo ton ti le yin jade ke wo nkan ti awon odo gbogbo awon omo dafit gboro loni iru eko wo le yin fun awon ti yin e toju ile igbe aye te ngbe to je pe ogun wahala le nfa lojojuma igbe aye irira yi to di ija te iya ti lo loto ti baba lo loto o ni pa lori aye awon omo yin o ni bad effect lori awon omo yen o so aye awon omo yen didakuda toju ile re I need beru oluwa to le fun yan ni ogbon tiyan le fi to aye re gan ati ile re tiyan ba wa ni beru oluwa yi abi beru oluwa yi to ba wa ni ejo ki le ro po ma nse ninu aye ni iru ipo wo lo so aye eniyan si e je ka wo iwe Romans chapter 1 verse 28 to 29 oro Olorun la fe ka ke se oro mi oni ati gege bi won ti ko lati ni iru Olorun ni imo won Olorun fi won fun iye rira lati se on ti koto eni ti o ba ti ni iberu Olorun ti o to le fun ni ogbon lati to aye ati idile re on ti o to loku ti o ma se tori pe iye re ma ra ni inu iye rira ni ero wi pe won awon aro wi pe awon gbon sugbon iwa omugo le ma ri on ti o to ti o ye they will continue to do or beginning to do what is not convenient on ti o se gbo seti teyan gbo pe ha teyan na lo se ru nkan bayi hashtag madara wa gan lebi abi lare ni o ma iwa bayi le ma ba lowo won verse 29 wa ni pe won ku fun aisododo gbogbo agbere oju kokoro aran kan won ku fun aisododo gbogbo ni en ti o bero Olorun la aisododo oko iyawo ti o bero Olorun ni aisododo iru eni bi a ku fun ikawo Olorun ki agbere my husband is cheating on me aisododo oko ni my wife is cheating on me aisododo iyawo ni yen wa ku fun agbere oju kokoro won ma wa si awon omo awon odo won den ton wa wo jijikiri ko si nkan ti odo le fi wa wo bo se kon se rishu apolopo omo ki o to mo 2021 years 1918 won tin se ogun owo nisin iwa ito la ma ri aran kan ku fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu afi oro kelebani je won ku fun ipaniyan emi eniyan ko ju awon eyan lojumo tori ko si iberu olorun keyan pa omo ni keji bi eran ko si iberu omo olorun mo na ni ibodo de ti bere inu idile ton ti jade ni ke lowo in ta ma ri ninu aye won niyan ninu aye awon ti ibero Olorun ba ti sonu ninu aye won e je ka tun wo iwe kan si ka wo iwe Romans 3 yen na ni awon ti ibero Olorun si ninu aye won ni baba yi ti ogbon Olorun ti to ti di ajeji ninu aye won ki lo ma sele ninu aye awon yin ni koni si otito mo koni si ododo mo e ba se so le kan koni si ifokan tan mo lack of trust koni si oye ati wo Olorun mo no understanding or seeking after God again koni si oye koni si pe yan wa Olorun mo mi baba yi ati serere gan yo wa di wahala koni si agbara lati serere ninu aye ru eni be e je ka wo Romans chapter 3 yen 10:18 oni gege bi ati ko pe ko si eni tin se olododo ko si enikan ninu awon ti ibero Olorun ti sonu ninu aye won ti o si ogbon atoye Olorun lori won mo ko si ododo kankan oni ko si eni ti oyeye lo understanding ko se eni to nwa Olorun oye ati wa Olorun ti sonu gbogbo won ni o ti yapa won jumo je alailere ko si eni tin se rere ko ti le si enikan rere ti sonu ninu aye won ta ba tun tesi waju awon eyan ti o ba ni iberu Olorun won wa di elewo eniyan e je ka wo ewe yen si verse 12 yen oni gbogbo won ni o ti yapa won jumo je alailere ko se eni tin se rere ko ti le si enikan isa oku to si sile ni ofun won awon won ni won fi se itanje o ro pa mo le nbe labe ite won enu eni ti o ku fo kikoro ese won yara lati ta ije sile eri ese won yara tori pe ko si iberu Olorun mo emi Olorun ni jo won loju iwa ika wa ku inu eniyan now people will not become they will not become toxic and weak and wicked and dangerous eyan wa ikun fun elewu se di gbogbo nkan ton sele ninu aye loni se bi awa ina lanfa e oro kan jade eniyan yes apolopo na lo ti ma gbo oro ta ba awa ta ba like ta ba we are very conversant with social media am I gboro yi nipa okunrin kan to give testimony yen o so oni kan ba on share apolopo na lo ma gbo tokunrin lo n wa won

0: travel bo lati Eko won lo si Akure loju ona so driver to gbe won o ni won to sha ndaku bo se mo ni moto n ba je loju ona na lo nse be na lo n call e ati fe de o ati n ba won ye bili pe boya fe deliver awon kini message fa awon eyan loju ona ni won na se le titi titi dori iwa ika to fe wu to wa nu okunrin yi o sha di ile awon titi titi ti ile fi su won soju ona gba ti ile wa si loju ona ton to wa de bi kan lo wa ni oko lo mo o e so kale ke ma ti moto okunrin wa ni to ba won se so kale ni ro didi bus boss nla ta won se so kale won ni bon se ni ka won ma ti moto yen ni inu ba nlo ni to pe ohun fe yi sara won yen ni pe igbengbo pe ohun fe yi sara won lo ba ya si inu gbo ngba to de inu gbo yen won ni bon se bere okunrin yen lo so fun ra re o awon to ba le gbon wa ti gbo won ni bon bayi ohun gbo iro ibon lo di papapapa do ni gbogbo awon yen to ku won se ko won yen ton match won wo inu gbo lo se ri ba se n gbe ara wa li awon kidnappers lo won ni won de match gbogbo won wonu gbo lo won ni bo se wa o ni egbe odo number bipo ohun ti bere won mo egbe odo e no gba ko gbogbo won wonu gbo lo nibe lo wa ni igba tun wa de stage ikan lara won ehun kidnappers wa ni where is the driver onu wa sodo eni yen eni wa kowo ba po wa yo check ofun driver yen owo ise yen o de ko awon eyan re o ko fun awon kidnappers awon eni eleni ki o mo nkan ton ma fi won se nibi ton ko won lo that is the wickedness of people wickedness of man chetiri ko si ibewo olorun mo ile de fi pariwo ni pe iru okunrin se bi dile kan na lo ti wa baba awon mo kan ni oko obirin kan ni ejo iru eni to ni iru wa buruku bayi ki le se ro pa ya awon mo te na se fe ri eh to ba ya ni sa kini e de dun lenu awe eyan a wa ma bu olorun a ma blaspheme oruko olorun ti nkan to se yi ti olorun ba ma san pada fun idile re ti wa la ba sele ninu idile awa ni olorun nbo lo nwo ki olorun nse olorun nfowo leran wa wa eni o nwo iwa ikawa iwa ta nwo sira wa iwa ta nwo sira wa tori adakedajo ni baba yen ki oni kaduku ko yi ona re wo gbogbo en te gbo mi loni ya ona re wo nge iberu olorun wa nu aye re awon eyan to nta mo so yen awon mo de pe en gbe ara wata lati ma se asoro kele bateni ge backbiting betrayal of trust gbogbo nto bi ton fi kwasi nja awa nibe e wo ba se nda gbogbo nkan ru e wo bi gbogbo aye se wa ri ani olorun wo ka olorun owo nkan kan awa ni ka wo ara wa to olorun fowo lenu wo wa pe awa na ni wa la ara wa we are the problem of ourselves o le okindede wole la je ko ba ni ese oni nikan to ma mu mona awa na la nsero ala gbera wa le bi lowo olorun ko gba wa ipari awon eyan bayi o ma bo sinu awon ti o beru olorun iparun ati egbe ati iponju lo wa ni igbeyin aye won gege bi oro iwe yen se fun wa o ni ona alafia ni won ko si mo iberu olorun ko si ni waju won iparun ati iponju wa ni ona won ko si alafia fun eyan buburu ni bibeli so e je ka kiyesi ona wa gbogbo eyin te gbo mi loni olorun ni o fun ologbon o ti sonu ninu aye opopolopo eyan baba ati ya to nwo mi wo oko ati yawo e pera yin po e wa iberu olorun e pele yin po a si continue lori oro yi tori yo ko gbogbo angu kankan ti mo fe ko lo gege bi emi olorun se fi si mi lokan pe iberu olorun sinu aye re tori wi pe ti iberu olorun ba so ninu aye eyan iru aye eniyan gan wa ninu ewu o wa ni abe idajo kikoro olorun alaye bere fun iberu olorun ti sonu ninu aye ohun lo mu wa ri gbogbo nkan to sele ninu aye loni ohun lo mu wa ri ko toju ile re tori wipe ibi to ba fi ile re si o nipa lori awon omo to bi o nipa lori awon omo to bi o gbogbo iwa emi ni emi nikan iya emi nikan ma toju omo mi single mother mi so pe kini omo ti so in to ba mu o je single mother to ba je pe iwo lo fa tete lo se atuse e pa wopo ke to awon omo yin tori wahala ti wonu aye isu nlu awon omo lati inu dile lati ba ile aye je oluwa lowo loruko jesu e je ki sade ti oju opo ki le ri so si ti oni 0913669520 a se ko tin lori ogbon olorun ni oro idile oro aye re o gba ogbon 0913655 6952 ire ti temi o gba ogbon e ti wole o e seun daddy god bless you sir God bless you. Sir.
1: Se mo mi ni pa ruge be yen. Ki e ri pe e yo ko ko ti ku. Lo ile de yi.
0: Be ni.
1: Oje eko to buru. O to nti joba. O to ja je.
0: Be ni.
1: Bo iko te bi mo yi pe oni taluku. Ni yo bere
0: anybody. Be ni. Be ni. E se daddy.

0: Ah, dukelo olorun alaye oba to ka emi ati en ye ni wakati to ti ka Sunday ti toni e je ka gbe omi wa ororo wa ati bibeli wa ka sumo bi radio wa ninu eto ajo toni nibi ti a ti bara wa soro olorun na ni iwe orin David ori 113 lines 5 to 6 Psalm 113 line 5 to 6 ti o ka bayi ta le o dabi oluwa olorun wa to n gbe ibigiga en ti o re ara re sile lati wo ohun ti o wa ni orun ati le aye e je ka teriba fun adura oruko Jesu
1: amen
0: alo ninu oro re iwo olorun oro ba wa soro
1: amen
0: fiye wa
1: amen
0: ati awa ati awon ti o gbo ni wakati oluwa so wa di alabukun fun Kasiri yanu re Jesu Oluwa wa amen koko oro Olorun ti a gbo ninu eto aluyo toni na ni ta le o dabi Oluwa Olorun wa like unto the Lord our God ta ni o dabi Olorun wa a ri pe loni a nso ori ti tobi ati alai lafiwe Olorun bi Olorun se tobi to ti ko si afijo re ti ko si afiwe re opolopo eniyan loni lo ni agbara oro tabi okiki won ni agbara oro won de ni okiki sibe se ko si ninu won ti a le fi we olorun wa ti a le fi se akawe olorun wa olorun ni a npe ni alpha ati omega ibere ati opin oni ibere on gbogbo ona de ni opin on gbogbo Olorun yi ni o n sakoso orun ati aye Olorun ti a n soro re yi o lo n sakoro atun aye o n lo do o lo do orun ati aye ati on gbogbo to wa ninu re o lo n sakoso re abajo ni o ni samu yi bere pe ta ni o dabi Olorun wa e ri pe ida na ko le ko la, le ra pa lara ko lagbara pa lara

ko si eni ti o dabi olorun wa ko si eni kan ti o dabi olorun wa si ojogbon aye ni alagbara aye ni ko nta le toka si ko si eni na to dabi olorun wa eni to da orun ati aye eni to je bere ati opin un gbogbo ko si eni to dabi olorun wa olorun wa ju gbogbo olorun lo ko si olorun to tobi to olorun wa gbogbo agbara lo oju gbogbo agbara lo iru agbara o se to soni tajeni temeremini telebologun ni abi iru agbara ti agbara ti joba ni ati abi wo ni ti an soro re oju gbogbo agbara lo our God is a supreme God olorun to ju gbogbo agbara oni gbogbo agbara oju gbogbo agbara lo obi ori n ta le fi akawe agbara re ta le fi we ko si oba kan ko si eniyan kan ko si olori kan ti o se kini o ti o dabi olorun wa be ni ko si orisa kan ti a le fi we olorun wa ko si enikeni ta le fi si akawe re nitori pe olorun yi olorun alagbara ni a ri o lo da orun ati aye olorun se on to fi si pele aye ni la fe aye o tun duro lori omi omi wa ni sale omi wa loke a ri pe olorun wa olorun alagbara ni ko so n ta le fi se akawe re bo se lagbara ninu aye be na lo lagbara ni orun pelu ohun lo n sakoso akoko ati igba olorun lo n se akoso akoko ati igba ohun la da akoko ati ohun lo mo gbogbo ti o sele ni akoko kokan ohun lo mo gbogbo bi o se ni ni akoko kokan olorun ohun lo n se akoko ati igba ohun lo n se akoko igba otutu igba erun igba oye ati ohun gbogbo ohun lo n se akoso re ni olorun yi nitori pe kini o olorun wa yi ko si enikeni to se kini o to dabi re nigba ti o ba soro oro na ase ti olorun ba soro oro olorun o ma nse oni bi aye ati orun ba koja oni kekere ninu oro ohun ko ni lo lai se kini o la oro olorun ma nse ni ki si yi oro re pare nitori pe kini o ko si enikeni to dabi olorun wa eniyan le yi oro won pada enikeni le yi oro re pada ko so pon o so be mo sugbon olorun wa yi so pon o so be mo ki ko oro re je abajo fara ko le segun olorun wa eri ba pelu gbogbo agba ti fara oni pelu gbogbo ogbon to da ko le segun olorun akini gbeyin fara o segbe ni loruko Jesu emi ati wo a oni segbe gbogbo awon orisa fara o gbogbo awon alagbara fara o a ri pe ko se gbogbo agbara won ofoni niwaju tani o niwaju olorun wa golaya ti subu nigba nipase agbara olorun wa golaya ti subu o subu lure nitori pe kini o ko si enikeni to dabi olorun wa ohun to ni na ni pe ma gberaga ri ara re sile niwaju olorun yi

po eyin ni olorun e je ka ri ara wa sile ni waju olorun eyin ni olorun e je ka mo pe olorun yi olorun to tobi ni e je ka mo pe olorun yi olorun to lagbara lori ohun gbogbo ni loruko jesu oluwa yo dara fun wa se ba o je ju agba eniyan lo olorun wa ma nse olorun wa yo ma nse our God does impossible things olorun wa ma nse ti ohun ti eniyan ko le se Sera bi omo ni ojo ogbo ni ogbologbo ojo re nigba ti akoko ti lo ti awon eyan ti se so pe ko si re ti mo a ri pe olorun si kini o da sera lo nitori pe olorun wa ko si eni to dabi oluwa olorun wa ko si eni to dabi re a ri pe ana gba samuel leyin opo lopo odun to ti ni idaduro to ti ya gan ri bayi olorun da lohun o fun ni samuel lazaru di kuro ninu oku leyin ojo kerin a ri pe ko si isoro ti olorun ko le se segun re nitori pe olagbara nitori ta ko si eni to dabi re ri bayi oku ojo merin oku to ti run oku to ti ke oku to je pe awon eyan tin fa so dimu sugbon nitori pe kin olagbara lori ku ati ipo ku o jidide olorun wa yi eni to nsagan dolomo ni eni to je pe bi a ohun ti eyan ro bi ko le se se mo o man disise lodo re idini e gbodo simile gbodo gbekere le o gbodo si emeji o gbodo sojo nitori oni emeji ko ni ri ohun ko nkan gba lodo ta ni o lodo olorun olorun wa je alaanu eni to man sanu man sanu nitori pe olorun wa se tobi to otunkun fun aanu kun fun aanu o man sanu on dari ese din wa dari ese ko si bi ese re se po to ti olorun ko le dari ni o nitori na ni pe ko ronu para ko so wa si odo re o si setan lati dari je o mu alaisan larada olohun onisan olohun mu ni larada olorun wa ngbe eni ti o subu dide apolopo awon to ti su olorun gbe won dide to ba sa wa si odo re eyin ni olorun olorun mo gbe awon eni ti re dide awon to ba subu awon ti won ro bi pe a ko so na mo to ba ke pe nitori pe kini o le gba ni o le gba ni o le ra ni pada inu idamu re ni inu soro re ni inu wahala re ni inu to doju ko ni to ba ke pe olorun yi olorun o le se kini o le gba ola ko si orisa kan tabi ti a le fi we olorun wa ko si orisa na botila ko si orisa na botila gba won ni oju sugbon won ko ri ran orisa to loju ti o ri ran won ni eti sugbon won ko gboro nitori eti won o gboro sugbon olorun wa ndahun adua olorun wa mo gbo adua mo gbo adua ona gbara fun enikeni to wa ke oni enikeni to wa pe oruko oluwa oni a o se kini o ni a o gbala olorun wa yi o mo gbo adua o mo ra ni pada o mo gba ni lowo ogun aye o mo gba ni lowo ogun okukun o mo gba ni lowo ogun ota nta ba ke pe emi o mo isoro to ni emi o mo ro to nla ko nto ni dinan ni wa si odo re wa si odo re ohun kan to le mu ko je pe ko mo do olorun na ni ese ju ese sile ronu pe wara ko inu awon ese re wa si odo re loni o se tan lati gba ola igba to ba de ke pe ada olorun ada olorun ada olorun wa si ri iyanu olorun fi gbekele re sinu olorun ni o eja ni gbekele inu olorun kan so fi gbekele re sinu re ma se teriba fun orisa tabi alakankan ninu aye yi ma se teriba fun orisa ma so orisa ma so alagba kan ninu aye yi ma so di olorun re ma so won di olorun re ma so won di olorun re olorun to dorun ati aye oni kan ni ko ma kepe ninu otito ati ninu orogbo gbagbo pe olorun le se ohun gbogbo gbagbo pe le se ohun gbogbo fun ma gbagbo o le se leyi die tabi ko se to ohun die olorun wa yi o le se ohun gbogbo ninu aye re emi o mo ru isoro to nla koja emi o mo ri ogun to nla koja awon kan ti la koja ti won diro mo olorun yi olorun de gba won nitori pe ko se en to dabi olorun eniyan le so pe won ran olowo ko mo ran olowo iyan se so pe won se nkan fun o ko mo se fun o sumo olorun ki yi re pada to ba ti lo won ran olowo yo ran olowo to ba lo won saanu fun yo saanu fun to ba lo won gba yo gbo ni titi eni ko mo se kini o ko mo se sa pada se titi eni pe ko mo wo nikan soso gege bi alase pe igbagbo re sin olorun pelu agbara pelu gbogbo agbara okan ara re a ri pe olorun yi to ba sin pelu gbogbo okan re pelu gbogbo agbara re

0: isle kairi iyanu olorun dr jesus ko sise asepe laye yin jesus oluwa wa amen. Hello eti wole.
1: Hello sir, ekurele sir.
0: Ekurele ma.
1: Lati ofa garage mi o.
0: Yes ma.
1: Lati egbadua temi ati awon omo mi o ko lo fu da wa si o.
0: Eje ka gbadua oruko jesus.
2: Amen.
1: Amen.
0: Olorun to da aye ati orun yo da nsi.
2: Amen.
0: Abo re o daju lori yin.
2: Amen.
0: E o ni fara pa. Awon rere gbogbo ti o kan fe to ba fe olorun o. Ke ri iyanu. Ogun aye ko ni bori yin o. Ogun okun ni bori yin. Idile yin ko wa la lafia. Kesi o wa gba olorun. Jesus oluwa. Amen. La lo seun. Hello. Bayi ki enikeni ko ma se pe mo. E je ki gbogbo wa ka wonu ka jo gbadua. Ni gbagbo pe olorun lo se kini o lo ngbadua. Bi a ba tin pe iwo na ma gba tokan tokan ko si ni gbagbo pe olorun yo dawo na lohun. E je ka ko dupe lowo olorun olorun to de mi ati iwo titi di akoko bi orilede se le to adura ope
2: oruko
0: jesu oruko jesu olorun aye raye adupe o ayin ologo to da wa titi di akoko yi o gun obori wa tomo tomo taya taya ati awa ati awon iranse re ati awon ti gbogbo kan ti awon jo n gbadura ni gbogbo ti o tin gbo eto yi loruko jesu o se o fi dasi re fun wa laye re ninu aye wa oluwa o se o aso o se o jesu o se o jesu o se o aye aye o se o meta loko o se o emu o se o jesu o se o gbadura na jesu kristi oluwa wa eja so fo lorun oluwa gbogbo eso run pe oluwa dariji wa oluwa pa ese wa re o ya adua loruko jesu loruko jesu gbogbo ese ti eni kokan wa le da ati awa ati awon olorun dariji wa olorun dariji o fa nu dariji wa la gba wa lowo ese gba ese lowo wa gbo adua jesu oluwa wa so fo lorun olorun ru mi la gba teyan fi gba adua ta adua fi gba o ya adua jesu loruko jesu loruko jesu agba re teyan fi gba adua ta adua fi gba ati awa ati awon ene oluwa yonda re yonde yonde yonde ni akoko yi oluwa yonde yonde yonde ki awon yan ko le ri yanu re kan le ri tobi re kan le ri owo yanu re oluwa yo agba de o fi gba adua ta adua oluwa yonda re fun won gbo adua jesu oluwa wa oluwa fi tobi re han ninu aye mi gba adua olorun fi tobi re han ninu aye mi je ki awon eyan ori o gege bi alagbara nu aye mi je ki awon eyan ori o gege bi en din se ya nu aye mi fi tobi re han nu aye mi ati eyin o ya adua jesu ko jesu ko oluwa ati awa ati awon eyan wonyi fi tobi re han ninu aye wa nko bi han nu aye wa oluwa fi tobi re han nu aye oluwa fi tobi re han nu aye wa nko fi tobi re han oluwa fi tobi re han nu aye wa ati awon eyan ati awa ati awon ta ni n gbo eto oluwa fi tobi re han oluwa fi tobi re han oluwa fi tobi re han nu aye wa gbo adua jesu oluwa wa eja so fo olorun oluwa se ohun ti ko sese ninu idile mi oluwa ohun ti o ti aye ro bi o sese ninu idile mi ninu idile wa olorun oluwa so di sise je ki won le mo pe iwo ni alagbara e gbadua oruko jesu oruko jesu o ti awon eyan ti ro pe ko sese awon eyan ti ro pe ta lo ma joko ojo merin dide sugbon iwo olorun jeri agbara re don sese ni igba lo se titi disi o de se mo se ti aye adi pekun ohun ti aye ro bi ko sese oluwa wa se ninu aye wa ninu aye awon eniyan re ati awa ata ohun ti aye ti ro pe ko sese oluwa bere ni rere ma se ninu aye wa ma se ninu aye awon eniyan awon kan ti ro bi pe boya isan yen ko le lo ninu aye re so pe ki olorun ko se isegun yen ko daju olorun se admission yen ko daju alagan yen ko dolomo loruko je n ta aye ro bi ko sese oluwa se oluwa bere sese ninu aye wa ati aye awon eniyan yi oluwa ma se ma se ma se ma se jesu ma se gbo adua jesu oluwa wa olorun lo gbo agbara ti o dojuko agbara inu aye mi oluwa lo gbo agbara re lati fi doju gbo agbara okunkun to dojuko aye wa to dojuko ise wa to dojuko edile wa lati segun won fun wa o ya adua loruko jesu ko jesu

0: ninu ise yin ninu ile yin ninu aye wa ninu aye omo olagbara na olaparun olapagbara na olapagbara na olapagbara na olapagbara na olagbara na olapagbara bo adua jesu olua wa eso olorun oluwa ko so n to lo se wa sisi ami ati se yanu re ninu aye mi ninu ise mi ninu idile mi ati be lo oya ati lara mi oya adua jesu ko jesu n to ri pe aje ti e ba tin lo ki yan ko sele o ya adua ko jesu ko jesu ko jesu baba mi ati olorun mi ati olorun yen o ya mi na si ma o ya gbagba olorun gbagba olorun gbagba olorun o mi ati olorun ko gbagba olorun ko gbagba olorun ko gbagba olorun ko gbagba olorun ti e ba tin lo mi ati olorun loruko jesu ki yan ko sele ki ti sele ko sele ki dani ko sele loruko jesu bo a jesu oluwa wa eso folorun oluwa wo mi san patapata tu mi sile patapata raye mi patapata o ya adua jesu ko ya loruko jesu ko yo la sise wo san re sise sile re na aye awon eyan re tu mo sile patapata bo adua jesu oluwa wa je ka te riba fun oruko jesu ati gbo oro re mu aye oro na jo tu asile olorun jo se agbara nu aye wa jo ra wa pada jo so adi ti re omi wa ti ororo wa ko gbagba olorun ko si sami ati se yanu gbogbo gun ta gbe wa pelu gbagbo oluwa sewole a o si ri yanu olorun lai loruko jesu christi oluwa wa amen.
1: O da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti deseti gbo yin latenu Professor Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere si waju si e pe Professor Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesu

0: obi to le ndi ore to ji obi daada mi oropo si ki eyan ma wo ma re okunrin
1: eh
0: ko ti pe 45 years
1: eh
0: ko ti pe 48 years
1: eh ko ma ilaya
0: ko ti pe 50 years
1: eh ko ti wa labe obi
0: ko de dake
1: ah
0: ejo sa mi ro awon nkan yen gan o to pa yan ironu e to pa yan
1: eh ironu e to pa yan
0: boya seyin o ti se si opolopo won le mo ka si
1: ani elomiran da hypertension lori ike ti won so yi
0: o di ojo be ba ri awon momo mi awon baba mi ton tinu adua kan de mi ton tori oke kan di ori oke mi ki soro aye won
1: gan tori ja won omo won yin na ni o to niyan
0: okay okay okay abi ani obi to ni omo to graduate polytechnic graduate boya university graduate to ni bi meji meta nu le ti an meji eji meta eta an mere ni ton to wa n je nsi lorun ko si yawo ko soko ko somo ko sise
1: ibanuje lori ibanuje
0: ani lo ise o se ri eko yi mo fe ki a ki esi o ese kan ki ise lasan
1: be ni
0: ko de si ogun kan to wa ti o ni orisun
1: be ni
0: boya awon eyan o fi oju ti awa fi wo yi ta fe ma salaye iwo
1: lai ni di obirin ki si je ku mo
0: eh ki gbogbo eyin ti e je eyan olorun gbogbo eyin ti ma so pe eyan olorun mi o so pe awon iran si olorun bayi awon baba to ye pe e je abi amo to to e mo ji o pe ju ki e to gbe igbese nigba ta ba de bi awon imoran ta ma fun yin tora ma wo iwe mimo nigba wo Jacob bere be lowo labani
1: be ni
0: ni emi o to pese
1: fun ile mi
0: ibere mi ituma mi ti mo le fun re nigba wo ni emi go to do mi nira abi boya mo riro ba
1: o to ni ibi abe ajaga obi
0: igba wo ni won to ku o labi an seru boya ituma re na ko
1: be ni
0: igba wo le mi go to to da duro ti jo ni fa so mo mi bora mo
1: to ni ma su la be ya re
0: ti jo ni ma su ya ra mo mi mo
1: mo mi lo su
0: at what age eyin odo e 30 seri to ba ji ogun na ni eyan ja ogun ni to gun fi ise eyan isa fogun
1: be ni o arogun ma sa ni eyan
0: since you mean and you aim to marry and you are now over 30 years of
1: age
0: okay nigba wo le yo to wa ronu pe won oji omo nigba ba de bi ewu to wa nbe a mo so I personally emi mo so personally o mo so pe personally o emi discourage late marriage
1: akukoda
0: ni temi mo so o
1: ko da gan
0: o le ma ri be lodo gbogbo eniyan o
1: ani ko da ki eyan pe ko to gbe iyawo ko to laya ko to loko
0: now awon isoro yi delay in marriage ai tete roko fe ai tete raya fe to be ti omobirin mi ti o ti wi owo menopause sinu le baba e pepe to ba je pada wa roko loni ni isin won tun ma fadua wa won kiri won tun ma fi
1: o so ni oke to ni de lati wo kiri
0: nigba ti adua ti o ba se no wa fun omiran pe e lo si medical e ti to ando mi ni pe eru yan won to wa ma di lori oso ile aje ile kiri so ile aje ile
1: eh awon eyan doctor gan a so pe ki won lo fo ese ile to
0: doctor ni so a so ba
1: won doctor
0: to no mo pe ti eyan ba pe ko to wonu igbeyawo o sese ko ni problem idaduro omo bibi won wa ma fun ni medical advice either you go for IVF ati be lo e ja so die nu okunfa number 1 so tele ojo pipe o ni okunfa akoko
1: aso tele
0: ojo pipe
1: ki won so aso tele fun okunrin tabi obirin
0: generally mo so yi
1: okay
0: olorun to ti ri opin lati ibere to je omi ni sai to ti mo seri ni yo lo ti da yo lo ti mo pe iru akoko

0: àwọn ọmọ kékèké ọlọmọ kan ọlọmọ méjì àwọn tó ti ẹwà láàfin sọ ń retí pé àwọn ó ṣe wedding tọkọ kú mọ lọwọ tí ìsá ìsàn torí ọfọ wọn tí inú òórùn wọn bí wọn tán bandit ìsá ń pa iná ní ìsìn tán terrorist ń pa iná ìsìn yàtọ̀ fógun lórílẹ̀‐èdè china ṣé wọn ṣe èèyàn ni.
1: Aisha Yana tun so be o.
0: Okay.
1: O ni emi, emi o mu ki okunrin kan chan won ju wura lo. Okunrin kan ko chan won ju wura.
0: E da ko baba. Awon ara ile omo mi an ka yen o.
1: A e gbe o ni Aisha Yana ni.
0: Ori ke lo se ke lo.
1: Ori keta lese keji la ni.
0: Oro e ma wa so tele mi o mu ki
1: okunrin kan.
0: Okunrin ti won
1: o ti won o. O ti won o won. O won o
0: obi lo po
1: o po yanturu do ni won po o po
0: so nigba kan te ba bi mo birin nu po won lana
1: be ni
0: pe o won ri koko ka
1: be ni
0: won gbe su wa
1: eh
0: won wa so we
1: eh
0: a gbo wo ya gbo
1: a
0: gbo be ba koko ku kon sin
1: koko se ni ti o da lo
0: no won won ni pa won gbo
1: won re down na
0: amo le oko kan ran to wu won Eje lo ta ba le debe ta ba lawon fe won to wa pe yawo wa o ba won eyan re ba won president e so ron ta lagbara la mu wa o
1: eh eh
0: ah ah
1: eh
0: oga
1: eh
0: aso tele ojo pipe
1: eh
0: o si se loye opolopo bayi okunrin kan mo gbo mo ka kini kan lori social media awon obirin te wa ni Germany
1: eh
0: won ni o an fi owo be awon okunrin pe jo sawa ti e fi siti mi ti e wa sabewo sodo mi
1: ah ko be won wo ja lasan
0: eh pe jo pa wa le mi jo
1: ah ko be won wo lasan
0: be ah
1: ah
0: pe okunrin wa so pe elo lo ma fun mi
1: ah o tun fe be obirin wo a tun wa ma so a ma bere owo lowo
0: niyan
1: ah ije ti o fohun ah
0: ton o ba gba awon kan wa awon kan fe won fun lowo
1: ah nkan buruku
0: ah mo si aso tele ojo pipe iyẹn ló kò fà àkọ́kọ́
1: àsọtẹ́lẹ̀ ọjọ́ pípẹ́
0: ìkejì ikùn láti múra sílẹ̀ fún ìgbéyàwó àwọn ọ̀dọ́ igan lack of readiness
1: to prepare for marriage
0: tẹ bá bẹ́ẹ̀ lómi sọ àwàdí ọlọ́run mọ̀ pé kò dáná pọ́jọ́ orí ti ń lọ
1: bẹ́ẹ̀ni
0: as a boy you are now after 30 years old n ba ro soro pe gba gba dadi e won ah e mo soro iyawo ke iyawo ke
1: la fe bi iyawo se bayi
0: ah sari with that mind ko ti e sinu agenda elomi
1: be ni
0: baba ko sinu opolopo omo kunrin elomi si bi mo meji meta gboro
1: ti gboro
0: Eh ri awon omo opolopo obirin nisin to ba fo omo lowo ko si oko kankan
1: ah
0: en to ki mole to fun loyun lo lo
1: mo
0: ko ti imi o ti e mo
1: mo o mo
0: imi ba ni agbogun olomo yen laye lorun
1: eh ko mo ko me ni to fun loyun
0: ah oyun ke o ma go o ma stupid o
1: eh
0: o ma careless o
1: nigba wo la jijo rira
0: o baba ti ejo rira se mo so fun pe mo fe fe bayi ni se mo so pe mo si tan yawo ni se mo so pe mo ti se tan lati marry ni pe mi ejo nsa se po what do mean go ahead
1: se bi o gbadu agbadu arawa ni
0: go to hell gbo wa to yo so yo fo tin be ninu re
1: eh o yo fo
0: elomi ngba to ba da ti ori da to ba tu ti ori tu to ba manage awa lo gbere pa ma bi mo awa lo ju segbe ona kan
1: eh be na ju segbe a ju se
0: le fi ri pe gbogbo isele yin sele okay so shall we continue to watch over these young ones to be die physically ka de mo se nkan kan
1: even they die spiritually not only
0: ka wa mo se nkan kan ka de bi pe nkan wa okay nigba ti nkan kan wa okay fa won odo won yi ah ewo I need the kan baba de bi solution a mo soro lori e that is number 2 lack of readiness for the marriage. Majority of them tell me to interview. They are not ready.
1: Mo mura sile fun igbeyawo. won gbadun faji

0: yan se kiri ife aye ti wo elomiran lewu
1: ki de se ko denu we se pe o wo kan won sa
0: be ni
1: won mo ma ba se ma po we pe kini kan lo mu crevice bendi
0: be ni
1: ki se be nu crevice
0: be ni
1: crevice go fa bend
0: go fa go fa o
1: sugbon ma ti mu crevice go nu omi se mo ba won to ba won to ti crevice wa lowo won no fi ro
0: Oh, Tony, you got to be a wool.
1: I want a lock also dead, Dacket. I want Lodi as you know, dead, Dacket. We pretend as everything is normal when things are not normal for our children. Emma Bino. Tell you, Tabari, I made you have a sort of one of those. Well, you must say, I'm number three. Told you, Kofa. Ikuna ipa ti o ye ki awon obi alagbato ati awa ijo olorun ko
0: akuna lati ko ipa
1: na awon odo yin na lo fa
0: ido se ti won pe fa
1: ma so ta ba de be
0: e pe won tan ni won je
1: ijo mommy don't be silly I love me some mommy pe don't be silly se fe fi mi loko ni
0: ki
1: o si ti 35 o
0: ki omo ma so pe do bi sile si baba re tabi ya
1: se won ki so ni that is the very easiest language to mo so ni Europe to mo so na UK to mo so America to mo so Canada not the
0: very good one
1: e we jojojojo se mo so omode mo ni omode ni o to ba mo
0: o ba mo ori o ti da something 40 something
1: bi oju oba
0: o je o omode
1: bi oju oba ti o le o ye koju o ti ara ile re omo agoni ti we were with that age without having anybody online to marry with ko so pe ara tu mama ati baba re ki baba ji laro ko yoju si palo ko bon bi o tin te phone iwo re tori ma to ba ji gbendo mi super park yen meta sinu awo fun e wa pari e lekan
0: be ni
1: so pe baba ya olorun o se
0: ki lo olorun o se
1: ah so pe olorun ni se
0: ah ki lo ko fe ko olorun o se gan
1: o pe olorun mo ko wa
0: nigba ti o gbinyanju ati so pe o fe loko
1: ani se ko para ni se ki lo mo fira mi bi okunrin ni
0: ah
1: awon kan si fira won ba okunrin won ti lo won si debi simi
0: won debi simi
1: ara re ba gba ko fira ko kule thank God today. Bayi lo pon bi ni po to bayi. Mo tun ri asa kan ton wa lori social media bayi. Le ri awon okunrin won ti ra orange. Mi ba ti ri en to wu
0: won. Won wa fi orange.
1: Won lo kunle waju re pe please. Please marry with me. Mo de ri pe ori o de work na fa won kan.
0: Fa won kan.
1: E gan si kuro. Tori pe ko si respect fun omokunrin to ti 40 ti o niyawo 50 ti o niyawo 35 ti o niyawo ti o loko o so mo yi be bi ye bi ye ye bi e to ti lo imi ba yawo won lo gbo gbo eru yen pe egbon mi oni kankan o yawo mi bi mo e ba nwowo
0: omo aburo re yo
1: ba oso ti bala loko oso ti yetunde loko oso ti buki loko ti e da
0: Adi brother
1: I need igbese ni Olorun se mu koko yi wa sori ate bayi
0: be ni
1: no tori di ku anybody emi o le dake ki mo wa won to wa legbe mi ki mo wa won ti mo salufa le lori bi mo ba ti egbiyanju mi ti o ba work ma ni eri okan rere ninu mi
0: be ni
1: o wa de bi pe awon oloselu gan wa fun awon omo ni marriage asin bu won pe won o se daada ta lo wa se daada nigba ti won to ojo bi to bi mo oro ko fun o ri yawo fun so senator kan wa arrange pe okay ma ba n gbe gbogbo eru yawo yin te ba se tan e mu ra yin wa abi egbo
0: bẹẹni
1: iṣẹ rere lo ṣe abi iṣẹ buburu all right
0: iṣẹ rere ni o
1: e pe ma pastor kan ṣe matchmaking eyin te ri matchmaking ṣe ona kunu ojo yi
0: ti o se lọ
1: I don't know
0: ta se laya
1: mi o mo to subulu wa

0: 没有吗？
1: 嗯，
0: 爸爸，一般都要看我比较高。Day one, the lady for near Tijo. Day one, tell me about the pomo, Billy Loma. I want no be very bad. I must sell the other. No, Timo, what? No, I do. I see for you, sonna. But you watch your gum, watch your gun, daddy, that watch your dad, what you call by ya, woman. What, Emma? Oh, egg, bo. Oh, be told what dad, lad, do go. Omo re irare o to roko raya fe
1: irare ko le rare o
0: sugbon ta ni ofe mo ya je boju wa se pe
1: ni iya osu tabi baba ya baba osu
0: ko se nti koja nwaju ile yin teyin ibu
1: be ni eleke ibu ni won
0: e wa sa won mojo oso won da je be fi yan rerin wa fi yan buyan iwo na olojo en ti mu momo yin ko si kankan to ya tonu ile yin
1: ma fi agbalagba re ni mo o
0: e ya mo fi ra ni se mo na se bo rira re inu mi oda
1: inu mi na ya mi lori pe o fa agbalagba re ni o
0: ko ti e ni di
1: ma fa agbalagba re
0: ni o ani
1: o ni di e je kin so fun won
0: lai ti bi re ni
1: kan ba ni ti
0: igbo o ni aye guguru atepa re se ri mama onija o wa so ko toja be mo pe o nbojo waju e nba abi amo ewu wa ki wa na o o fi wa re o fi ba ojo waju awon omo re je o de mo e de laye lo nse yin aye ewo to ba pe aye ni a je pe iwo gangan aye ni o
1: awon obirin be abi agba ni won kan isa bi
0: akunrin na wa
1: abe ni won
0: baba kan soro ko ni won e wale won wale oro
1: e ile oro
0: papa so mi o se won ni dem sore mama pe gojo won nja boxing wrestling ninu
1: se iyawo ati oko
0: ati oko
1: ni mission house
0: ta lo ma ro mo were ti ofe
1: ko si were dun wo loja ko si
0: e je ke se leyi
1: ko si
0: ipa ti awa alagbato ipa ti awa obi nko eyin daddy nu olu eyin mommy nu olu opolopo omo ojo yi je pe mi o ni baba ko ni ya mo tipe awa loye ka je baba fun won ati iya fun won ko si ese nbe te ba wa bi simi fun awon odo makunrin ati awon odo mabinrin nu so si
1: o wa ninu ijo yin
0: ko si ese nbe
1: ko se se o
0: ko si ese ko de si perfect marriage
1: olorun wo kan si ara si
0: baba nbe pe ta ba so nisin won mo pe ti bi o ba je pastor bi o ba to ba je fun ara lo fe o ton fe ara won fun ara won so won ni problem won ni awon ipenija ni ko possible na
1: so possible
0: ni
1: atenu man
0: okay so that is number 3 ipanye o mehe number 4 a le pari e lo ni
1: a le pari o
0: bo ta ba de bi kan ma wa so a wa glonu bibeli pada iberu oju se ninu igbeyawo awon odogan they are trying to dodge and running away from their responsibility in marriage.
1: I won be ru ati eh kan ti be ninu igbeyawo o ga
0: eh
1: aye o na lo je kan
0: ti o bi o ba ti le se bi a alaaru lo yin gbo o le se eh ko possible now every time they ma wa laye lo ni price to ma pay
1: bẹ́ẹ̀ni
0: gbogbo nkan tẹ bá wá lónìí ìdíyelé tọ́ bá ti rẹ́dí àti san ìdílé yelé ojúṣe nínú ìgbéyàwó báyà lọ kò kúkú sí dandan ńbẹ lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò ní í dáa kó dọjú alẹ́ lọ́mọ pé ẹnìkan ò dáa fọ́nrin àjò ayé
1: ẹnìkan ò dáa.
0: Gbogbo àdúrà fáwọn opó ẹ rí àánú ọlọ́run
1: àmì
0: ẹ rí àánú ọlọ́run ìṣe nǹkan tó dá ẹnìkan ọ̀dá àdágbé àdásọ àdápá èrò
1: wọn ní àwọn méjì ló sùn pápọ̀ tí wọn lè mú oru
0: bẹ́ẹ̀ ni sà ó ní ègbé ní fún ẹnìkan àbí torí kò gbà tọ́pọ̀ kò ní rẹ́ ni gbé
1: kò ní rí
0: bọ́kọ̀ àjẹ́wọ́ àánú létan ń jà.

0: Baba ri enikeni to ni awon ibere to ta koko to si fe bere lowo wa ko mashallah ipi wa sori awon ero won yi 08055584202046 ati 08035030321194 an fi akoko idupe lowo olorun to tun ba wa se ti oni ta si ni igbagbo ati idaniloju pe yo ba wa se ti ojo mejo be na ni asin dupe lowo iranse wa sori eto yi ti o si ti ba wa se atotonu lori eto na lati aro agbaladua pe oluwa youtube ma fi ogbon kun ogbon yin lo fi oye ko yin amen e se pupo e ko atotonu e gbadua fun wa ka to ma
1: olorun to lorun ati aye oro re ti jade awo mo ta ni oran oro yi si sugba o kan to ran si ti fi to aye won se oluwa tun aye won se amen jesu sanu fun wa aye awon omo wa won ya won odo ma je oba je
0: amen
1: lana abayo gba po sori lede o to le je o de o ile samo jojo na gbogbo eyin o se ile ise lorupo jesu e o ni de ni le o
0: amen
1: John Bent Foundation lorupo jesu
0: e amen o
1: okan yin o bale olorun gba adua
0: amen
1: lojo mejo a o pade alaafia
0: amen
1: lorupo jesu oluwa wa
0: amen.

0: dide bayi n tewe ade
1: beni
0: bi bo bayi n ti e boye
1: ba se balaye nanu
0: akiyin e ku le e ku amojuba wa gbogbo eyin ewe e ku amojuba wa gbogbo eyin baba eyin mama eyin egbon eyin aburo akiyin gbogbo eyin ta joje ako egbe e ka le o e ku dede akoko yi
1: akiyin
0: aloyin logo enu eku popo sisin odun leya ri pe gugu e tin se ku keke
1: Insecure,
0: I'm not going to say
1: Cooker. Eh, about
0: you, let him up. Ekwa amojuba wa etun ku igbadun wa alo baba gba na lo ngori afefe nikan ni diamond 88.7 fm okoko na idi tutun na ni awa eti mo ba se mo ni gbogbo e ti o fi lo ti gbogbo o fi dan ti o fi dun labala labala na ni sugbon ka to mo si abala nla wa we aki awon oga le kan je ka tan di kan ni mu aki yin aloyin logo enu aki olohun kon so wa ta jo

0: Wa lori eto e ti mo pe a wa imule wa ni Oloyede Seyi Jacob Akobi
1: do mimi
0: Akobi
1: do mimi
0: Akobi
1: do mimi
0: Akin akoni mu yin lowo o a sise idibi to lere lase idumore to
1: Akobi ninu ebi ba won yoku ni
0: asaju na ni ki ara le
1: e ka ru bi ta se go kan ni fe de won ba spirit to ku to do leya o fi wole di ba wa lase idumare a ni se lowo lowo
0: ami
1: a ni se logbo ewo
0: ami
1: a ni se nibi ta fe
0: ami
1: a se ba se fe
0: ko
1: da olohun ojo doju ba se fe
0: a se edumore
1: lola anti olohun fin jona abdel momen omo to so presenter lo nkin ka bo sura ko te to

0: me bow.
1: Ah.
2: Ooh, a ka je pe
3: ta je be jobo jobo nu
2: eni ta je be ni ko ko pe wole
3: a so pe ati abala kini ati abala keji
2: eja jomo wa ko re ka wo de bi ti ola pore
3: 0913636556952
2: ojo ko te gba wole ni ele ka le o oruko ataru ko te tin pe
3: eyin radio yin o le tabi ke ko di re tabi ke
0: hello
2: hello e ka le e ti wole o eh oruko re atarugo to tin pe
0: Faruku lo do mi
2: Faruku kini
0: ajagbe
2: agbe Faruku class wo lo wa nile eko primary 1 ohun yi gboju primary 1 lo o gboju primary nta fi mo nbere pe class wo le yen wa tori awon iwe to wa iwe primary ni la fi le fun pe to ebun yi o faburo re ni o idi ta fi nbere class
0: hello
2: ka
0: le
2: o
0: e
2: ba
0: yin
2: radio sile tabi ke soko legbe be
4: hello eyin radio mi Aisha
3: Aisha kini
4: Aisha Abdulaziz lati kun
3: ti Aisha class wo lo wa ni eko
4: yesu
3: ola yin aburo ni bi ile eko alako bere abi
4: Benny.
3: Oya pa lo si meta fun ta pa labala kokoro ri to fun ta leyi.
4: Nam.
3: Pa lo ti aba pa ni abala kokko labala la ya lo. A so pe a lo o.
2: Mhm, bere ni.
4: A lo.
3: Oya pa lo to.
4: A ja kini a ja sare.
3: Ya lo wa se. O won le ku. A go so won je na.
2: Abi
3: da mo. Se mo mo lale. Ka se mo lele
2: ni.
3: Oh.
2: Aba
3: da
2: ni
3: ndi aja tin sare o. Aba ko bi. Ti ti aja majo ta afa ni ra ko se to alo aba gba. E da ko dede mi ra wa aja.
2: Komo sare ko.
3: Komo sare ko.
2: Ti mo wa na ni pe ka jo mo bere eto alo yi lati bere. Ka si jo mo wa ko re gun. Ibiti abawade eyi ni o je ki a le ni ekun rere on ta gbe se tori te ba wa ni class keko oguro le se kini o bo se nlo da ko re
3: gbo e da ko mo ani oru oju ku fi lati odu abi
2: mi sa idris alabi olowo
3: alabi disu olowo nu
2: eh pada on ki wa ki awon ki wa awon yin wa
3: a o seun
2: ko da awon ju kare si eh olowo kan so wa
3: titi ajo mejo ta awon record to ala bagu motoso lo nda gbere pe ipade wa o tun den yodun ero odun mi ko godo kan
2: ma ge ma gbe ipin peju bayi na lalafila abdulfaremu omo olokan lawon odun igi kokun won ni ta baido baba yamabe inu alama yo baje ajo sodun ayo ni o

0: Ajá, ma kira wa wiki ma kwale ni gbogbo ibi kibi tẹsila lanfani lati ma gbọ ikanni yi Diamond 87 FM e ka le o e tun ka bo sori eto yin eto e ba pade Olorun 1930 ba ti ma nse ni gbogbo ojo isinmi baye lati ago mejo abo si ago mesan lati ni ojo Christ Apostolic Churches of God Fire and Thunder Ministry ti gbogbo eyan tun mo si God of 1930 nibi ta tin gbọ Olorun iwa sun adua lenu baba wa Oluwa Apostle Victor Ebenezer Olabi. O komi oye pada Olamide omo Olaojo te fe npe ni MC Olaz logo pelu mi la sale yi e ka lesa
1: e ka lesa
0: e ba mi gbadura
1: fun mo gbadura fun awon to nbo mi ni asale yi loruko Jesu ori re ko ni gbabode bi ase jade si olale yi ni gbogbo bi ti e tin gbo ohun yi loruko Jesu ninu ose o ma leri aye bo Jesu o pare ami to lo ni rona lo ami yen wole laye bi o tin gbo ohun yi lale yi loruko Jesu o gba itura o gba isegun o gba idande o se dadu ola adura re gba Jesu oluowo
0: amen
1: Oruko mi ni ajinrere Evangelist Victor Ebenezer Owolabi Omalago Ajilu.
2: Olorun 1930 ti setan lati ba opade ni adura owuro ti Olorun gbe kale lati iranse Olorun alaye Evangelist Vic JP papade Olorun 1930 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbojo Thursday ni ago meje aro ni a o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti ise iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro ase sinu aye olukaluku Your Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Tensty Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori bayi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: Baba wa Oluwa e ja wonu iwasun lo
1: Hallelujah
3: Hallelujah
1: Hallelujah
3: Hallelujah
1: lo ninu oro na Oluwa ba wa so
3: Amen
1: Oluwa iwo la fe gbo Oluwa jari o
3: Amen
1: oro re loni je ko wo wa so
3: Amen
1: asetigun
3: Amen
1: Jesu Oluwa wa
4: Amen
1: Hallelujah
3: Amen
1: Hallelujah
3: Hallelujah
1: on ti Oluwa fe fi ba wa soro ni asale yi o na ni oro Jesu to se Oro Jesu ti se oro Jesu ti se be ni baba ti

0: ati onku to ngbo mi ni asale oro Jesu o ti wa si imuse ati awon ti o gbagbo ati awon to gbagbo oro Jesu o ti se kini o ti wa si imuse mo fe ki gbogbo agbo mi ni asale ki won gbo ohun ti Oluwa ran si won beni won gbo ohun ti Oluwa ran si won oro Jesu eyi ti o wa si imuse hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eba mi wo no we Matthew 16:27 yes Matthew 16 yes aha
1: nitori gege bi monamona ti ko lati lorun
0: yes
1: sisi mole de iwo orun
0: yes
1: be ni wiwa omo eniyan yo ri pelu
0: be ni wiwa omo eniyan yo ri pes
1: nitori bikibi ti o ku ba gbe wa
0: uh-huh.
1: ibe ni awon gunugun kojo po si
0: yes.
1: loju kan na
0: yes.
1: leyin iponju
0: yes.
1: ojo won ni
0: yes.
1: ni orun ati orun yo sokun
0: aha
1: osupa yo si fi imole re han
0: mo nbo e ja bere lati Matthew 24:1 Yes, sorry. Yes.
1: Jesu si jade lo. O si ti temple kuro.
0: O ti temple kuro.
1: Awon me yin re si to wa.
0: Awon me yin re to wa.
1: Lati fi kiko temple han. Jesu si wi fope. Eyin ko ri gbogbo nkan wonyi.
0: Eyin o ri gbogbo nkan wonyi ni.
1: Yo to ni mo wi.
0: O mi fun yin pa.
1: O si okuta kan ni yin.
0: Beeni.
1: Ta o fi sile lori ekeji.
0: Oro Jesu ti nse ati awon ti o gbagbo ati awon to gbagbo. Egboro lati enu Jesu wa yes
1: ti a ki yo wo lule
0: beni
1: bi o si ti joko lori oke o ni fi
0: beni
1: awon meyin re to wa ni koko wi pe
0: awon meyin to to wa ni koko eru nba won won mo ti o sele lojo waju won wa gba oluwa yes
1: so fun wa nigba won ni nkan won yo se
0: eni to mo gbogbo yes
1: kini yo sise ami wiwa re
0: kini yo se ami te ba ti nbo Jesu Kristi yes
1: ati ti opin aye
0: ati kini yo se ti opin aye ba ti nde yes
1: Jesus sit down.
0: Oro Jesus ti se ohun na ni akori na. Yes.
1: O si wi fun won pe.
0: O fun won pe.
1: Kiyesara.
0: Kiyesara.
1: Ki enikeni ki o ma se tan yin je.
0: To ba ri bi awon eniyan se nsa bi obola ni ana. Gbogbo ma si oni kaluku ki na o to lu. Se ni mo rerin bi ti mo wa. Emi to jade. Ben, tori Oluwa ni etan ni. So then to se voice note ya Olorun wa o. Olorun wa o. Awon iya ni ya wa sakiri na ni ana. Kina yo to lu mo mo pe ni yo kan mo rerin ni bi to ba wa yes
1: nitori opolopo yo wa ni oruko mi
0: opolopo yo wa ni oruko mi
1: wipe emi ni Kristi
0: ajagun le won respect ojo baba mi fun ola ni ana yes
1: won si tan opolopo je
0: won ti tan opolopo je ajagun ni won fi se ojo ni baba mi ro eh awa ma ri di o yes
1: eyin o si gburo ogun ati idagiri
0: ogun eru beni e gburo ogun El Rio di Sirisiogun, yes.
1: E kiye si.
0: Aha.
1: Kiye yin ki o ma se jaya.
0: Ma jaya. Eni balaya. Ma jaya. Bene, el burogun. Bene, oroje.

0: ni ipoju nla yo wa
1: igbe be ni supoma lo yes
0: iwe yi ti ko si lati ibere ojo wa di
1: ti jesu ti
0: be ko duru re ki yo si si bi ko se pe ake ojo won ni kuru ko si eda ti ba le la sugbon nitori awon ayanfe ni a o fi ki ojo won ni kuru
1: nitori awon ayanfe o ku die e sa fokan yin bale yes
0: nigba na bi en keni ba wi fun yin pe
1: se eni keni ba wi fun yin bayi
0: wo christian be ni yi
1: jesu be nu yara mi ma gbagbo ti eni keni ba so pe o fe kan ko nu a pe Jesu n bo lojo Monday iro gbogbo e iro ni o le ni o yes
0: tabi lohun e ma se gbagbo
1: o mo gba anybody gbo yes
0: nitori awon
1: eke Christi
0: ati eke woli yo dide
1: eke woli ma po ni yeye ati next year o mo gbe le ni o wa president ere ni o wa governor ere ni o wa giri iro gbogbo e ona ti gbowo ni o yes
0: won si fi ami na han
1: ami ro ami eke ami magic ni won fi ku awon eyan jo ni kanyin yes
0: to be bi o ba se won ta awon eyan fe papa
1: won mo ta awon eyan fe gan won eyan gan e kan pe mi lana se mo kan rere pastor ni o ni ma je tetete wole won ni atagun ko fe nine mo le mi won ni pastor ni now ogbele irobisi ni now ngba ni kabu now mo wa ta kura mo tun se live yes
0: wo Mo wi fun yin tele. Nitori na, bi won ba wi fun yin pe, o wa ni agiju.
1: O wa, won ba ni Jesu wa lagiju iro ni o. O fe kidnap eni o. Yes.
0: E ma lo sibe.
1: E ma lo be o. O ya omo yi.
0: Wo. O wa ni yewo.
1: O
0: ma se gbagbo.
1: Won ni yen fe rape eni o. Ti woli wa so fun e wi pe Jesu wa lori bed mi ro ni o. O fe lo e meje ni o. Yes.
0: Nitori gege bi monomona ti ko lati la o.
1: Gba mi igun ba ti yo la. To ba se yo ni lorin ni o mo yo leko. To ba se yo leko ni o mo yo labuja. To ba se yo labuja ni o mo yo ni London, la America. Gbogbo eniyan ni o si ri orun oro ko so lo. Oya.
0: Ti si mole de wo o. Be ni wiwo mi eniyan yo ri
1: pe. Ka to wa so pe Jesu ba gbara jikite eru. Eni ti o gbe oruko re gaju oruko to gbe oruko re gaju to gbe oruko re gaju gbogbo aye lo. Yes.
0: Nitori ibi ti oku ba gbe wa. Ibe ni awon igunugun ko jo po si.
1: Ile ti oku ba gbe wa lawon igunugun ti mo yo skull ori. Yes.
0: Loju kan na. Leyin ipojo ojo won ni. Ni orun yo so.
1: Soro ojo ti Jesu ba ti nbo gbogbo eniyan lo ma ri. Ma je anybody wo ko si anybody to mo dide re enikan bere lowo re ninu bibeli pe oluwa nigba wo ne oni eni rere Jesu ni ko si eni rere bi ko se olorun be o si ni angeli won o mo be ni ohun o mo nigba ti olugbala yo de Jesu gan o je ka mo wi pe ko si enikan po mo jona so te ba tin gboro yi e jo tori olorun e ma fi sinu okan yin ko si ma ku nbe e ma je ki anybody o tan yin mo e je ki okan yin o wa fun Jesu tori oro re tin se
0: osupa ki yo si fi mole osupa si fi mole re han awon erawo yo ti ojo orun ja sile
1: awon erawo jo ti Jesu mi ba nbo laipe yi nigba ti gbogbo ohun to wi to ba setan yes
0: agbara oju ohun ni a o si mititi
1: orun ma mititi aye ma mititi sori gbogbo awon to ngun Jesu yen won wa ma to bara ye o ti si so o sugba iwo to duro de iwo to foriti iwo la o gbala yes
0: nigba na ni ami omi eniyan yo si fi ara han ni orun
1: nigba na ni Jesu ode yes
0: nigba na ni gbogbo eya aye yo kaanu
1: awon aye o ma kaanu o lawon ti o ni Jesu yes
0: won si ri omi eniyan
1: wọ́n rí ọmọ ènìyàn
0: tí yóò máa ti ojú ọ̀run bọ̀ tó ohun tí agbára àti ògùn ńlá
1: kò sí anybody tó máa inform wòlíì kankan o mọ́jọ tẹ̀ jẹ́ Jesu ò ní inform anybody torí ẹ̀ ló fi dákẹ́ tí gbogbo ènìyàn tún tọ́ sí lára tí wọ́n ń bú Jesu Jesu lọ rí fíjù ní gbogbo àgbáyé bàbá yẹn lọ rí fíjù ṣùgbọ́n dọ̀dọ̀ ìdájọ́ wàá rí wípé bó ṣe tutù tó bẹ́ẹ̀ ni ìdájọ́ rẹ̀ ṣe le tó yes
0: yóò sì rán àwọn angẹ́lì rẹ̀
1: àwọn angẹ́lì ti ṣetán yes
0: ti àwọn tí ohun ìpè ńlá
1: ṣó o mọ tó tiẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ ó ti pẹ́ táwọn angẹ́lì ṣe sọ ìgbà tó ti ń bínú ìgbà tó fẹ́ kan Jésù ni àwọn angẹ́lì yẹn ń wo bóyá Jésù ọ̀tá ọ̀rọ̀ sọ̀kalẹ̀ káwọn darí ṣùgbọ́n Jésù ò kí ń ṣàpààyàn Jésù ni bàbá ẹ̀ dáríjì wọ́n ọ̀rọ̀ yẹn làwọn kan fún wa rò pé Jésù gọ̀ ó tutù bàbá ẹ̀ dáríjì wọ́n torí wọn máa tán sí tábà dọ́run wọn ò mọ bẹ̀bẹ̀ yes.
0: wọn ò sì kó gbogbo àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ láti orí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé jọ.
1: a ń kó àwọn àyànfẹ́ sórí àwọn tí wọ́n gbọ́ràn yẹn tọ́ba lọ síbi ẹgbẹ́ bí wọ́n ti ń ṣe ṣe búrẹ́dì yẹn.

0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mesan ti lu.
2: Ah! La wole sun. La balo sita.
3: Hello, ekale o. Oruko mi ni eni tolo mo. Mo fe so sita ni o.
2: Ti eni to ba dake. Tara re ba dake ni.
4: Ba ya nkan to sun ni. Iku o se ku fun mi ni. Pe ko iku ro mu fun mi ni. Ba ti ni ki n bi kan je.
2: Ma dake. Ma fi ronu para re.
5: Ejo kini e ti wa n ste bi wi pe awon mo to bi fun mi gan. Iku ira ti n wa.
2: Gbiyanju ko so sita lori eto la wole sun. La bala so sita. Kokan re o fuye. Ka isorun asun fori losuka. Kokan o si bale.

Iba Olodumare, Iba Akoda Aye, Iba Iba Olorun Oba tin fi tin gbebi tin fi fe re ti fi nse wa lojo ni gbogbo igba awa dupe adupe adupe pe okun ki nse pe amo so ki nse pe amo so ki nse pe amo Olorun ni nkan tin fe ki nse pe amo fun ki nse pe awa la daju ni gbesi aye yi baba ni awo ki nse pe ani nkan pataki ta nfo Olorun Oba ninu ori ofe re lo fi ka waye ninu ori ofe re lo fi ni ka wa na o ma gbe bi en gbe ko je wa ki sa ko je ka toju onu doju oku Olorun Oba ninu na lo fi nje ka wa titi di wakati ta wa yi lato se to koja nla tin so pe Olorun Oba fun wa lori ofe ati wa se to loni amadu pe amadu awa na ri la ye nle yi la pari riboto burukutu waju Olorun Oba dupe lowo re fun gbogbo e awari awa lala afia ku febi enu pa wa la yo fere na la tin rin ta yan gbogbo are kereke satani o dofo lori aye wa eyin re emi na re lapa bi tin wa yi pe ki bayi na la lepo precious afolabi o ko temi fresh ba bao ko Olorun Oba mo fi ki wa sori eto lasale yi wi pe e ka bo sori eto yin o lawole sun lawole sun lori ikani Diamond 887 ni lu Ilorin apa bi latake mole si emi a ma so ni gba ati ni gbogbo gba pe a ba lori ebe lebe won ni tomo te ri un bo ti kere un mo o tomo je omo si ndupe lodo Olorun t'Olorun si nse kini tin fi bukun ko Olorun na la ri gba lori ikani Diamond of an FM lori eto yin la wole sun pe eyan lolufe wa pata pata pata la yeyan kokan le loba loba nijoye nijoye lomode lagba lokoyin lobin oyin unu ase ebi gbogbo yin pata pata pata lori ife yin ati iranlo lori sirisi lati ma se kini lati ma gbadura fun wa fi te wa siwaju ni gbogbo igba lori eto adura yin o n gba lori aye wa awa na dupe adupe lowo yin loko loga loga ati eleka kankan to wa lori ikani ta jo n sise pa wa ti n be loke lohun baba yin to pe baba loko n pe baba tu yi adupe lodo la gbogbo toro ko boy na Olorun gbele won lowo baba o si wa wa ma ya lasan o se kini o te si gbogbo wa lara ati dupe lodo Olorun Oba pe baba yi bo ti ile toko ton re oni baje lagbara Olorun alekun wo ngbogbo re patapata ore alafia labo wa fun baba re ko si ni baje fun yin lagbara Olorun to bi yo ise ti wa lori eto yi a ma so pe baba fe rinrin ajo abe mo pe rin ajo la fe rin lale yi baba fe rinrin ayo a wa fi gbogbo re l'Olorun Oba lowo wi pe Olorun o ba wa rinrin asale yi ninu ogbon ninu imo ninu oye ba wa rinrin asale yi eja so fun awon ti ba n gbo wa ni igba koko eje kan mo ohun teto idaliri e ba n gbe won pepepe wi pe eta mi ti radio yin eja gbe to tale yi ki la n se lori eto yi o kere jojo sugbon intin ti be jade ama atole ama atorile ida ama atagbegbe ama atun arin oko ataya egbon aburo oga omo sese o lori eto yi na ni anabala kan to se koko to se pataki lori eto yi abala na la npe ni abala so sita gege bi oruko re bo ti ri abala ki lohun to n gbe wa lokan ki lohun to n dokan wa ru ki lohun de to n gbumi je loju wa ni gbogbo igba ki lohun to je pe n je ki asitani ma ko ero buruku

sí wa lọkan láti le gbẹmi ara wa láti le rora wa pe láti le ma bira wa ni bere ti o ni tumo eyi ta ma bira wa pe njo lohun gbọ temi njo mo ti je eyan kan lohun ba so lohun gba a sitani ni lori ironu ta ti kora wa si lai mo pe iti ogede lasan ni kin so ta yada si fun apere opolopo eyan lo ti ba won eyan so awon oro kankan to ndun won lokan to de je pe ibi ton tin gbora won bayi ah won ma ngbonu ara won o ni ti lulu afefetive ati rifu ro adiye o doju ti ru awon eyan bayi elomi apara re lona kan abo na miran elomi a si ma ro lero ngba okan re lati fe para re abi sera re nibi sugbon eto yi mo wa lati wa so fun yin pe Precious Afolabi o je ore yin pataki te fokan ton ti o ni da yin la sale yi ba ti si se na re imo yi ibi te wa ibi te a mo rara sugbon o te je pe o wu lokan yin le gbianju ati so sita be ti wa se re adi number meji to wori ikanni number akoko 0913-655-6864 0913-655-6864 Number iti mo fun yin ni mo number WhatsApp telephone yin ranse si erora fun yin ranse si be ma jo koja aseju meta nitori Olorun Olorun baba mu fi be wa e ma jo koja aseju meta bye emi en t'Olorun mo lati lu t'Olorun mo on bye mo ndojuko ti mo si fe kawon eyan gba mi moran fun number akoko ni e se ri number elekeji ti npe ile pe si tarata ohun na ni 0913-655-6952 0913-655-6952 eje mo le kan si 0913-655-6952 ona ni number no e lori ofe lati darapo mo wa lati oju itakun Facebook e lo soju itakun Facebook e lori ofe lati darapo mo wa nbe kitikiti le mo ri wa kitikiti le ma gbo wa be ba ti cheers Afolabi po Precious Afolabi Dolapo be ba ti te e lori ofe ati darapo mo lati oju opo Facebook e le dasi na latapa be ke gba won eyan moran amo to bada pe ina fe so sita lati oju opo ayelujara ti Facebook wo mi wo hun e ma so sibe e so si number wa sugbon le gba yan ni moran lati oju opo yen number te pe si meji ni 0913-655-6952 0913-655-6952 Tabi 0913-655-6864 0913-655-6864 Oni number te le sosi number koko epe si tarata ele keje le fo yin ranse si be awa tesi waju latapa be eja sare de a pa bi kan odo chief commander Ebenezer Obi aponi eleyi ni asiko mi ti to adura ni o igba mi ti de mo wa gba re temi

0: Owa duwa ata teso long oba.
1: Alafia jojo mboko na olo.
0: Alafia o. Omo lafe bi. Aya oko lafe fe. Gbogbo orin ajo to le murin wa ko dun lorile ile alaye. Gbogbo ohun to le je gbigbe wa ni gbesi aye ko le nitumo. Ninu gbogbo re ba ti n gba ladura solohun oba. Adura temi na ni pe adura gbogbo wa yo gba lagbara Olorun. A si se kini a lenu ope. Abala sosita yi gangan je abala ti gbogbo ohun ti a nfe ka won eyan gba wa moran fun ti je pe mokan wa ti nje ko to bi ta ti e ti nfe ma kanran ma won eyan toro ti nbo kanra de ta le so fun yan e ja gbianju lato lati apa abita wai e ja ki awon ololufe wa ba ti so wi pe opolopo na ni won o se kini won o darapo mo wa lati oju opo ti Facebook adupe lodo Olorun oba be ba ti te precious afolabi dolapo en lori ofe lati darapo mo wa lati oju opo ti Facebook lapa be e je ka ma ki fire mi abose de awon ni won ko de oju opo lori eto fashale koni baje fun yin o bako yusuf bako akin sibe koni baje lagbara Olorun kadri omo boye de awon na ti wa loju opo nbe o koni baje fun yin o AG White ah oda po pe bo tojo meta tin ti ri AG White ṣugbọn e kaabo sori eto lekan si fun ojo toni ore oluwa prevail akin sibe o Mary Ann akoko koni baje fun yin ma God bless you. Ṣeun gidi gan Benga Joshua akin yin na sibe koni baje o Elijah na ti wa nbe o a na ti kin sibe o e ṣe o ajo kejo gbojogbo koni baje fun yin o Oriyomi Abdulwasil awon na ti wa nbe blessing the light e ṣeun gidi gan koni baje fun yin o Motunrayo Aminu e ṣeun gidi gan ni e ka bo sori eto John J Ogundiye awon na ti wa nbe na akin sibe John J koni baje fun yin ṣeun gan ku ife Elijah awon na ti wa nbe akin sibe koni baje fun yin sa o e ṣeun gidi gan ni Michael Adiribi.

0: oribakan ṣugbọn ipinu ati igbese ta won wa gbe lori pe atigba to ko won ti shalaisi pelu omo meji ti awon oko won to shalaisi si so pe to won osupo re o egbon oko won to shalaisi negbon meji won si na won mejeji to je gbon won jale wa won lori won ti e bule so pe ka won ti e mu kan ate yi to nja ate yi ti o ja won na won ni ori ofe lati faramo kan ninu awon mejeji lati be na lo se kini lawon na kuro nle asigba ton si ti kuro nle bayi ina si ti mo ti kuro bayi itoju omo lo wa se kini lo wa soro fun arabirin lati le se kini ko le soju se re lori awon omo e won ni to iran lowo n bere fun bayi o. Hello. Yes sir.
1: Mi sa so se
0: Basa. Ami Olorun ba.
1: Oruko mi ni ambassador agba lati oke gonke. Se ri eyi akoko to ni ko mu yawo enu le ara ni ti family yawo re wa. Ah. Ti yawo ti ko lo ni class be ni ara si. Ah o fe ko pa pe aye nu. O gbe ko gbogbo ni o mo ba. O ti fira re won ti mu nu. To ko se nkan to le ri se mo. Tori yawo ma gbogbo ti ba nse yo mo da loju yawo pe en to se da yo si ma ko ba oko to gbe won ni le nko o wallahi da won ni le nko o ba ite pon ko ma gba le be o elekeji eyi ti ya ni won ti bi won meji awon kan fe sunu po e ja ku to olo eni to ku e ja ku se e gba da ku ku ni tu wa je pe e wan sa do agbe e be sulo e wa ni opo te ti o ko lo le pe a o le lo ko nbo mi ko le mo se ton to e ko se po mo ko le mo tun ti o ba wu ko wunu tu la ti wa ni a nbo awon ebi opo ti o mo gbo wa bayi e ni wa pe da ma de fm ko gbo radio gidi o wallahi da re after ni monare o e dakun e te e mo se ru re e mo se wu e mo o e je ka lo le loko bi to ba wu ke si fun won omo lo e mu ni mu ipo
0: lo won to to si
1: o ri be mo ru ga ti o da leyin wo la ten to ku be fun ni olorun ba ko ni ba da mo je be mu je o
0: gbe
1: te wa meto wa na olorun ni doporo yin ru
0: ami olorun
1: gbe te se to wa na olorun ni je po tayin na ru e to wa ni se na yo gun le mi fun wa oruko mi na ambassador agba lati oke gonke
0: Yon baba, ambassador agba latoke bonke. Ah, 0913-655-6952. Akoko, elekejiti WhatsApp, 0913-655-6864. Eja sari doke long kalosi, eka akulu oja anturi, ipulu oja te riun, mwani nga gan lagumo wo. Eja sare debe papapa ati ra won ti mejeji ti won so si tabai a si se kini a si benu le die siwaju ati siwaju si sugbon awon kankan na tin gbianju lati le so si talapa bi ati imoran itosona to wa loju opo ti Facebook tawon eyan na ti tesita nbi la lori ofe lati se kini lati tenu bo gbogbo re lokankan nigba ta ba de latoju oja yi eja lo se ka polowo oja yi ba de a tesiwaju La Woleson, Balu Precious, Afolabi, Lurikani, Diamond, 887 FM. And Loa, Bubarabai, Laughing Ball.
2: Omo be we dola baba oni pasa kokoron kinyo se ni to ba moju ogun ni pa binire gbo eyi je ti dagadarugo te re yi jeran be se nfe to si omo baba oni kan kokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma kokoro eyi tabi kokoro to ba n dani la mu ninu enu boda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyi ti dera ona bayo si gbogbo osoro eyi nbe lodo omo ba we dola baba oni pasa kokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyi to ti jera ki to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba iwe dola baba onigba so akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyi ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyi o le pa kenu o ma run si omo ba iwe dola baba onigba so akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057 4677 eyi to mi ti o ti yo e kan si

0: ba oni pasan kokoro 30 minutes
1: ah akudede woyi ara le oruko temi na ni omo ba iwe dola aba oni pasan kokoro ti mo wa ni russia omuto ni round about giri alimi ni lu lorin omo ba iwe dola baba 30 minutes awa na won pe be ni ile se wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan eyin omo ida eniyan ti e ba ti de round about giri alimi e bere office Russia Omuto ibe na lawa ti a tin se iranlowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si ohun na ni 080 574 66 077 e tun gbo number na lekan si 080 574 66 077 Girali mi round about na ni ke ti bere fun baba oni pasan akokoro omo ba iwe dola akokoro ti awon loyibo npe ni toothache o na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran nfonu ki eyin ma se etutu ki eyin abi eriji eniyan ti won npe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti won tin je wonu teyin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun an pe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta n pe ni tongue o le ja si pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni mojata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti eyan ba ti ni aisan yi ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona fellow mi to ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won de bi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran nti a n pe ni koro eke ida eniyan a ma ti akoba to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu yin ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa akokoro ni le se wa omo ba iwe dola a wa ni round about giri alimi ni lu lorin e bire russia omuto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ache to didigbo olugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta n pe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon nkan wonyi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telo mi o ni rorun sun paapa julo ni gba asiko otutu ti otutu de niyan lowo gaspe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo ni le se ti baba oni pa mo be we dola bakan na mo si ni e ma pe mi si ori 080 74 66 077 080 574 66 077 baba onipasan akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lo pin si ilana meji ti itoju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le senu ede eniyan ni bi nkan jije abi nkan mi ti eyan mu elekeji oni ti won ma pe ni ajebi ti o ba ti wa nu eje lomi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje eni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritance kama tuto kama fonu keji o ma jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba n gbo mi to ba ra pere yi ma bo wa de mi omo be we dola pipe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ete mojuto a ma tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji o si le ti be ko din ti o lead si in ta n pe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta n pe ni tumor of the tongue adu atemi wa se fun eyan omo ya wa ni wipe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a n pe ni cancer ni ile ise omo oba iwe dola a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi ro lati fi se itoju fun awon omo ede eniyan nipa aisan kokoro enu ta n pe ni kokoro yíyọ eyín kọ́ ni ìwòsàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti yọ eyín wọ́n yọ tọ̀tún wọ́n yọ tòsí ó yọ tòkí ó ti yọ ti sálẹ̀ tí kìíní sì tún dá láàmú pàtàkì ibẹ̀ jùlọ ni pé kẹ́ ẹ wá kí ẹ̀yìn ó fọ àwọn nǹkan tí ń jẹ́ kòkòrò yìí kò jáde ọ̀pọ̀ ènìyàn wọ́n ti láwọn yọ lọ́tún wọ́n yọ kòkòrò lọ sí mélòó ni gbogbo eyín ti ń bẹ nínú ẹnu tí wọ́n ti yọ kòkòrò bí ọgọ́rùn-ún ti eyin

ije 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba iwe dola a fi pe dan o a si itoju re laarin 30 minutes won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun te di manu to je pe oni o pa won tan pe bakan na la fun lawon ogun te mo ko lo le lati bi won le fi se itoju kokoro jeje yi ti won pe ni sango worm lede leyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda to ba wa pe lai ti ri itoju o mo lead si awon aisan penu tan pe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ru abi tin mu mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa pe ni mouth disease yi lawon kan won won yi bi mouth odor battery of the mouth bi ti enu ko sa mo fon to o mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o ma be abi bi ki enu ma si egbo bi ki eriji ko ma wu abi ko ma so ti o ma wa ta ti o ma ju wo to ba tin gbo mi ni agbara tolohun to ba ti di odo emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba tatiti opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta n pe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi amọ tin to je itakun re ta n pe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada amọ ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe funra re yin le yin o ma bole ti kokore ba ti je eriji ta n pe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dola papa oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo de ti nkan wa ba wa nda laamu segede le npe ni o eni gbogbo ruko to ba le je to ba ti jo pe laarin isoro idamu lori enu ni abi eyin abi erigi abi ahan e ma bo wado emi omo ba iwe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si mo pe mi sori number ti mo pe fun yi na 08057466077 08057466077 ki wa ni mo wa fa awon kini isi enu eda eniyan nibi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eniyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba mojuto aye o le gba laye tin si be tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin dijoke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi papa julo lawon igba miran eyan le ma je nkan ko fe yin pa okuta logigi o le ko ba eyin iwo to ba ti wa ri apere awon kan won yi mo jina se mi baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abi si nkan to le o le create o abi ki eyin ye ko san tin ko ma wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gba le ti nti an pe ni kokoro yo fi wa gba le lenu eni na iyen ti nkan ti eyan ba je ba ti ro pamo sibe ti o ri bi jade eyin kikan e kan se mi baba oni pasa kokoro kokoro ta nsoro nipa re yi o je nkan to o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan tin je eyin ede eniyan lati mo si nkan kan be mo be na la wa na si wa ti wa si awon ogun kale ni ti gba lode lati mo fi koju awon igbenija yi awa na mura pa akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun inu awon ogun ti a wa fi seran lo fa awon eyan to je nile ise ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta n pe ni anti toothache to je pe o ma gbiyanju fun awon ede eniyan nipa pe gbogbo ti n je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dola a wa ni gere alimiranda te ba ti debe e bere rasia omuto ibe la fi se joko e si mo ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole amo ni ojo sunday ti n je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osan lele ri bakan na ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lorisirisi in to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo ba iwe dola ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se itoju enu feyan omo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan omo ya wa televista fi se itoju eyin fun yin lowo poku check retractor yi o na lawon mi n pe ni lips be la won miran si n pe ni mouth retractor ni ile ise baba oni pasan akokoro omo be we dola bakan na dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku la fi se wosan fun yin eyin te ri o ni eka to

0: pogan to ni eka ni orisirisi bi yin se je yokan eka ti bem to se pataki ju ta si pe ti nkan bi se idamu ni mo ko ba ara abi ke yo tete moju to eyin oni gbongbo oni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni versus to mo gbeje rin ti nkan ba ti se a mo sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin oni ade tan pe ni crown un le de eniyan te ri yen to be fi le fo ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo mo mu inira wa kan si emi babo nipa san akokoro ba kan na yin te ri yen oni gum ti e to ri gi papo mo eyin to ba ti ni isoro a mo mu eyin mi kan si emi babo nipa so akokoro ba kan na oni ti a npe ni root itakun re to fi gba mu ati bebe lo to ba ti ni soro kini keji o le ma fi ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba onipa san akokoro ni giri ali miranda about omo bi $1 baba 30 eyin te si ri ti da mo ba ba yi ta npe ni upper teeth oni itoju ta si fun e ta npe ni lower teeth itoju e wa loto oni itoju ta fi se itoju e yato sawon yi to wa ninu ti eda o le foju ri fun rara re afi ta ba fe ba si itoju e olohun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi seda e kan si emi omo be $1 baba 30 minutes negere ali miranda about e mi ri rasha o mu to te ba ti negere ali miranda about e ye meje jasa omo be $1 baba oni pasan akokoro number mi na ni tun pe fun ile kan yi 080 574 6607 e tun gbo ile kan si 080 574 66 077 baba oni pasan akokoro omo be $1 aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami
1: omo be $1 baba oni pasan akun yo se ni nipa binire gbogbo eyin de ti dagbadarugbo se re yi jeran be se nfe esun moto si omo be $1 baba oni pasan akokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma akokoro eyin tabi kokoro to ba n dani la enu woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyin abayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo be $1 baba oni pasan akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo be $1 baba oni pasan akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo be $1 baba oni pasan akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 080 574 66 077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni pasan akokoro 30 minutes
2: Ah, la wole sun la bala so sita
3: Hello e kale o orko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
2: se eni to ba dake tara re ba dake ni
4: waya nka to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku o mu fun mi ni lati ni ke n gbe ka je
5: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
2: mo dake wa fi ronu pa
6: jo kini e ti wa n ti pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
2: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojobo Thursday
7: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
2: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawo Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni

akin akin e taro e ku iwa luwa te te fi wa le ni gba kankan e ka polo oja na la lo e o ti yeyin dada pe be ba n gboru eto bayi na eto ije eto to je pe gbogbo eyan pata lo ni fe si lokun lo bin lomode lagba ni joye loba loba otoko lu ilu gbogbo awon lamta pata ologbon loye onimo pata na lo n gbe to yi ogbo to tun wa ma nda na ni pe ton ba ti gbe to yi tori ibi to takan mode apa re ta daada o na ye papa si isorile ide Nigeria nikan o.

0: gbogbo agbaye ni ton ba ti lori ofe lati darapo mo wa ni won o pe to iru eto bayi na baba gbe polowo oja wa si inu e ah aja ma bugba je ni eyin na si ti moro diamond fm na pe to omo alaje ni wa senu ni aje nbe nbe sowo ni aje nbe nbe tori gbogbo won ta ba dawo le bayi ima yo je sirere ni eyin na e si se kini e dupe lodo olon pe e ba wa dowo po lori ikani 0913-655-6952 akoko tabele ekeji 0913-655-6864 ni number te fi dasi to e ma gbagbe awon to ti so sita la sale ti won si nfe ki e se kini ke gba won moran to e je ka wonu gbogbo re na lo ni papapa opolopo awon eyan na lo tin gbianju lati ma fo won ranse lati gba awon eyan ni moran to won sona ibi to ye ko lo a tu da pa ibi kan laipe laijina te ba gbagbe arabirin kan ti won so sita lose to koja won se kini won fi emi imore won han won fe mi imore won han won si dupe lo gbogbo yin pata fun idasi yin wipe da won da o ninu awon omoran te gba fa won awon ri pe gbogbo re na oju kan na ni gbogbo re bo si oju kan to je pe ona abaye kan ta won na di mu na nu lo si ndupe lowo gbogbo yin pata pe to e se o te fi awon da gbogbo isoro e ta won la koja e ja gbon arabirin ka dupe lowo won
1: e ku eto olorun mo ba mi teyin si waju mo dupe lowo gbogbo awon to ba mi da si eto ni si oro mi ni last week papa julo lowo iya sukura mr samson mr rashid ati gbogbo awon to ba mi da seto mo dupe lowo everybody o nu mi dun pe gbogbo reply ti kaluku fun mi nu mi dun pe kana bi kana ni gbogbo kaluku so oro si so emi na si ti n gbe gbese lati mu gbogbo imara yin lo ise gan ni mo dupe o olorun yo mo tegbo wa siwaju akumuradun asodun ayo daro sa ise gan ni sa
0: amen lagbaro lo me na si si nse kini te n gbianju lati ma tesiwaju lori gbogbo awon igbianju ton ti fun yin ana gba ladura gbaro olorun yo ja sayo ni inu awon eyan ma dun ara won ama ya gaga ama je iwuri fun won to ma ri pe to awon gbianju lati se eyi ta won le se lati le ran yan lowo ton ara won eyan to fe mi imore han yala won si wa ninu eto ati imoran ti won te siwaju nu re tabi won te ti rin tan lati wa ma dupe lodo olohun lati ma ma dupe lowo gbogbo yin pata eyin na ri pe iwuri na ni nje awon na gba ladura pe gbogbo ohun te n la koja ni wakati te wa yi olohun ba se kini o so di petele awon eyan fe pe eja tu te siwaju hello
2: da ka le o
0: ka le sa
2: oyin ko se me ti so mo lati gan mo
0: abo sa
2: ti ara mi yan mo ti fe gbe eri to ba lo ti bi ti be oko ti ana re ko le si o ti di family kan na niyan wo kan ma mu bi eru ni ko da ko mo da ba ko n fe ra le to ple si ko n fe ko le si be o jina fi gedegede nkan ta ba fi pamọ o lo ma ni yi ko ma lo be yen rara ba ti arabirin to olorun ti mu wa pe oko osimo niyan toko ba re ti pe po ni oko na le yan ma nfe looto awon eyan le ran lowo o but ko ni da bi pe ko tun wo o sa mo na re yo de to aye yin na so na e ku eto
0: mi ami ko ni baje awon kan na so ni oju opo ti ayelujara ti Facebook wa lo lapa bi won ni pe oro yin na ta ba ni ka wo pe o le die sugbon nkan ta won o so o na ni pe tarabirin to ba fi le woko mi a rorun o wa lati odo Isaac Sunday wipe to ko loko mi gangan ni koko ti o tan gbogbo osoro yi to wa nle nitori okunrin melo gan lo ti fe o ti yin o ti ko pade eyan na pelu meji tin be nle a fe le die ka ba ti wo bi orile ide se ri lenu bi ijo meta yi awon mi gan won ti jeun kanu sugbon tarabirin na ba le se kini kan na tesiwaju lati kọlọ́run wa ọkọ mi fún ọ ẹlòmíì náà sì sọ wípé tó bá jẹ́ pé

0: tọ ninu ohun arakunrin ina nigba ti gbogbo nkan ti wa ndoju ru to tin toju bole die die die oko ta won ni awon ta lati le fi soko wo kan si bi meji sugbon ko ma bo si o ko bo si o ko bo si rara ko sona abayo won awon madua gba sugba awon gbadua awon gba awon lori oke awon si nso fun yawo awon pe ibi tin ba ri lo e ma wa mi o mo lonu o a ma le a ma soro lowo owo tin fun ni to wa di owo ti o le fun ni mo o soro o lagbara hello
1: e kale
0: sir
1: abdul fataya la ro la to bi
0: e seun sir
1: e yo ro baba te se so tan yi in to lagbara ju laye ni kiyan mo ri tele ko mo ri mo eyan ba ti ri tele lati bere bi se aye re yo gba to lati sugba ke mo ri ko mo wa ri mo o lagbara elekeji ni pe olohun obo si deja kankan sadiun pe gbogbo omo do lo titi o olohun ni ma dan yin wo te ba ri mo tun le ni ke mo ri mo adawu ni mo oru oro okunrin ti pe olohun jo opo ni
0: adua
1: yi po ti o ba ni to ni adua lagbara kodo ka po olohun to da wa adua ni ko mura si adua re o gba o to di pe eyan so sita yo ti ni bi to ba de o a te dupe pe eto yin yi in gba yan le lowo a n le pokun so a n le gbe nkan je a n le ko sodo diamond ni baje
0: o ami o
1: eyi o ni ni imara ti gba run adua ni ko mura si elekeji omo meta lo bi fun oko re eyi to lagbara ju na lo ti se ohun ti won ni ko gba omo eni to ko si da lagbara ba wa mo sanwo school omo ohun nkan meji le mi lero oko re le fe fi aisan wo omo life lo le fe fi don owo o le fe fi dan owo pe boya okan gba nigba be ni abo gba nigba to lo Olorun lagbara ba wa pa gbo pa po ma omo re omo wu la mo ti o gbe yen ni imara temi o fonu abdul fataya laro la to gbe
0: seun baba abdul fataya alaro e seun baba ko ni baje lagbara Olorun
2: ejo mo fe da si ti obirin to ni won gbe omo fun awon yen ni mo kan fe ro won wi pe gbogbo nkan ti Olorun ba fun won lati se laro omo yen ta se won kuku mo amomo ti o toju eni lale gbogbo itan ro pe boya ti ta won yi Olorun le ma fi anu won si ara omo ta won gan bi to se pomo birin lo Olorun fi se yo fi se angeli aye won lojo ale gbogbo nkan ti Olorun ba ti ran won lowo kan gbagbe pe boya won gbo omo yen wa omo tan gbe wa ninu eje te ri wo tolo te de nso pe ko fun yin ni kankan e se bi peyin le bi e se bi pe e gbagbe pe boya won gbe wa e toju e bi pe eyin le ni gbogbo nkan te ba ti ni laye yi e fi toju omo yen Olorun o kin gbagbe Olorun o si kin je eyan ni gbese eyin e toju e kede ma fadua ran omo yen lowo mo mo daju wi pe omo yen yo pada sanjo e gbagbe nipa ti eni te baba omo yen ke se nkan gbogbo nkan t'Olorun ba ti fi si yin lokan e se e ma ro wi pe boya seyin le ma se ni e se gege bi Olorun ti fi si yin lokan mo si mo po omo yen ma sanjo fun yin ohun te si fi se ya fun omo yen ko ni won yin lagbara Olorun e gbagbe e ma ro pe baba o ni baba kan bi kan to ba se fun to e gba ti o ba se e toju e bi gba pe e toju omo ti o ni baba e de ma e ma so pe baba o toju abi boya ko ni baba e toju e e se bi gba pe Olorun lo ran yin Olorun.

bani ajo teni deu adupe o adupe adupe adupe adupe adupe adupe pe oku mo pa robo to mo yi le olohun oba mo yan o mo dupe o lori aye gbogba wa ta so sita lori aye gbogba wa ta da si bi aye wa ta gbo ta lori ofe ati le pe wole lori aye gbogba wa to je pe ninu korokan du okan ti wa na la wa na nfin rinrin ajo adua pelu gbogbo awon eyan tun gbianju lati so sita to ibi ta ba de yi oluwa adupe o emi yan wo olorun mi mo dupe o mi o siwi loni gbogbo awon ton da se to won si da si eti won o gbo ko gbo ohun ti oye o ma gbo lasale yi eti wa oni gbo bi o eni wa oni so bi o ire ire ire leti wo ma gbo ire ire ire lenu ma o ma so lagbara olorun leduwa a ma lo loni a ma bo lose to nbo lagbara olorun oba emi na gba laduwa won ni jiwa gbe o lagbara olorun tiwa oni baje lagbara olorun ire nire la nsoro atare nire nire la ma so npa tiwa laye awon mo wa lori ikani diamond 887 fm ati gbogbo lolufe wa pata lori ikani lagbara olorun precious afolabi oloko temi fresh ba bao.